Buhay naman Ikson, balik ta sa ito ang programang Barog sa Kamatuoran. 3 minutos ang milapas sa alas 8 sa Kamuntagon. Di nilamang sa ito ang Maski Paruag. Aga Maski Pakusog ng 93.7 Heart FM, Bukidnon. Sama sa akong gigayon, mga Ikson, may gala nga adunay latest survey nga gipahigayon ang Pulse Asia ni atong Table 13, 2028 Presidential Preference. February 27 to March 2, 2026 Philippines. Okay, niyatong sugod niyatong Pebrero 27, ngato niyatong Marso 2, mga igsoon, mga igala. So, dita makasulti nga kinisya tinuon o di sa ta makasulti nga kinibakak. So, natas tunga-tunga. So, ato lang ibutang kung kini karon kung kini nga survey tinuod. Mao ni ang nigawas mga igsuon mga igala. Ogang dinhi sa National Capital Region base sa maong survey. 35% ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Sa dihang gipangutana ang mga respondent nga mao kini if the May 2028 elections are held today. Kung ang eleksyon daw pagabuhaton karon o kini nga mga ngalan ang gipakita nga mudagan pagka presidente kinsa bay suportahan. So sa pipila ka mga respondent mga igsoon mga igala nga nakuaan og interview migawas sa diha sa National Capital Region sa Luzon nga si Vice President Sara Duterte nakakuha og 35 ka votes. O ang nagsunod kaniya, mao si former Vice President Lenny Robredo, nakakuha og 27 votes. O ang ikatulo, mga igsoon, mga igala, mao si Senator Tulfo Raffy, 24 votes. Ang ikalima, o ikaupat, mao si Senator Bam Aquino, nga nakakuha og 6 votes. Ang ikalima, nga nagtuogi kong di mo tuo, kay nakakuha lamang og 3 butos mga igsoon, mga igala. May lain si superstar, Senator Risa Hontiveros. Og ang ikaunom, nga nagtuo po kong di mo tuo, kay nakakuha lamang og 2% mga igsoon, mga igala. Sa National Capital Region, mao si DILG Secretary June Vic Rimulya. Okay. So mao to siya mga igsoon mga igala sa National Capital Region. Luzon to siya. O dinita si kadua mga igsoon mga igala sa Blanc Luzon. BL o Blanc Luzon masiguro ni. Diya sa Sintrong Dapit. Vice President Sara Duterte nakakuha og 16% votes. Former Vice President Lenny Robredo nakakuha mga igsoon, mga igala, 44. Milamang siya kang BP, Sara. Og si Senator Raffy Tulfo nakakuha og 26. Lamang yapon kang BP, Sara. Og ang ikaw pat, mag yapon si Senator Bam Aquino, 7%. Ang ikalima, nga nagtuo kong di yapon mo to, aning survey, si Risa Ontiveros, nagpabilin yun nga 3 segundo, mga igsoon, mga igala. O gang ikaw nom nga nagtuo kong di gyapon mo to ani nga survey mao si June Vic Rimulya. 2%. Anitas Bisayas. Bisayas mga igsoon mga igala. Vice President Sara Duterte. 60%. Former Vice President Lenny Robredo. 16%. Senator Raffy Tulfo, 11%. Senator Bam Aquino, 8%. Risa Hontiveros, ni gamay, ni us-us mga igsoon, mga igala. Gikan sa 3% sa NCR o sa Black Luzon, Blanc Luzon. Pag-abot sa Bisayas, nahimong 2% mga igsoon, mga igala. Samot gyud nga
mutaas ang kilay ni Risa ni kay andam ra mo siya mahimong presidente. Og pag-abot kang Junbik mga igsoon mga igalan, nakadawat gyud si Junbik og itlog manok. Na? Wa gyud mga igsoon mga igala pag-abot sa Bisayas. Pag-abot sa Mindanao. Vice President Sara Duterte 88%. Pag-abot kang Leni Robredo sa Mindanao, 3% na lamang. Pag-abot kang Rapi Tulpo sa Mindanao, 7%. Sumilamang si Rapi Gamay kang Leni sa Mindanao ra. O ang sunod si Bamakino, gikan sa 6, 7, 8, karon nahimo na lang 1%. Hagabot kang Risa Ontiveros o kang Junbik Rimulya. Kung si Rimulya nagpabiling nakadawat sa ikaduwang itlog, si Risa nakadawat sa pirmirong itlog o dinhis Mindanao, mga igsoon, mga igala. O mauni, mga igsoon, ang suma total. Naguna si Vice President Sara Duterte sa kinitibuk-ang resulta nga adunay 43% ka boto. Gisundan ni former Vice President Leni Robredo nga adunay 27%. Ikatulo, si Senator Rapi Tulpo nga nagpadayag na usab nga dili siya mudagan pagka presidente sama kang former Vice President Leni Robredo. Tugod kay matod pa ni Senator Rapi. Matod po siya yung igsoon nga mao si Senator Erwin na naghangyo sa publiko nga dili na i-appeal ang ilang ngalan sa survey. Ga-enjoy sila sa Senado. 19% ang kang Senator Rapi Tulpo. Mga igsoon, mga igala, ana magiging political. Adi na natunay kuan silang Bam, Risa, kay Petig yung Gagmaya. No? Gamay pas matas, taluto. So mga igsoon, mga igala, dinhing dapita, pag overall result, number 2 si Leni Robredo. Number 3 na si Senator Rapi. Og si Leni Robredo, si Rapi Tulpo, nagpadayag nga dili gid budagan. Ana man. Di na siya bag-o nga statement sa mga politika. Kay mingon man na sila nga kung maka-decide silang mudagan. Mingon sila nga di man gidunta mi mudagan. Sama sa among giingon nga di gyud mi mudagan. Pero di namo mabalibaran ang hagit sa pagangduot sa katawhan. Nga maugid kanunay, naghagit ka na mo nga magpapili o ma-appeal yun sa bugnong lugay mo. Ah! Hinungdan nga nidaga na lang mi. Oh. Kana nga mga statements o linyada. Mao kana ang konteksto niya. Sama ni ining posible nga konteksto ni Vice President Leni o ni Rapi Tulpo kung pananglitan nga ilang usbon ang ilang desisyon. Tubag sa pangutana unya nga dihang isumbalik nila kung sa kaulahian mupadayag sila nga mudagan man dai sila. Kaya ang unang pangutana dai na ni sa itong mga kaigsunang media, ginamit ang katawhang Pilipino. Nagkanayon. Matod pa ninyo sa una, sa diyang gi-interview mo, dili mo mudagan. Sa ato pa, wala dahil mo'y baruganan. Kana, masumpay din ang konteksto ba. So katong gingon nga, dili man ginunta mi. Dili ginunta mi mudagan. Apan tungod sa bagang duot sa katawhan, mapugos na lang gid mi o nahagit mi nga dawaton ang hagit sa bagang duot sa katawhan. Okay? Unya,
gamiton dayon. Katuman laging kang former President Duterte. Maumang Japon. Kang former President Duterte mga igsoon, mga igala. Gikan sa filing or sukat nga ni sulti siya hangtod pag-file. Huwag gid siya may file. Mangani, nag-file siya for sa iyang COC pagka-mayor, balik sa Davao. Apan, adtong taknaan, napaman lagi time to kanabang replacement. Sa last hour sa Lugway, sa replacement, may back out mga igsoon, mga igala. Si Martin Dinyo nga mao ang standard bearer pagka-president sa PDP Laban nga kaubang partido ni former President Rodrigo Roa Duterte. Og tugon niya na nga ni-back out si Dinyo mga igsoon, mga igala. I do not know kung estratehiya ba to. Si former President Rodrigo Duterte was then a mayor sa Davao the time. Mo'y giduso sa partido. O gihatagan o ganabang pagtagat ang singgit sa pagangduot sa katawan. O gihagit niya o gidawat niya ang hagit na mudagan. Okay. So, first time sa history nga dunay inato. Inato gid nga context ba nga ang timing dito na gyud sa replacement sa katong wa na gyud mura bag 11th hour na gyud. Mao ganito nga gi-question nga dili na pwede. Pero naman lagi mga gitawag ta nga mga legal luminaries, law expert. Nga dili pa illegal or wala pa technicality kung mupuli ang former President Rodrigo Duterte sa maong Kang Martin Dinyo nga nag-withdraw sa iyang COC sa partido PDP Laban mga igsoon mga igala. Og tungod niya to, gigamit nila ni Trillanes ang pagpanubat kang Duterte. Sabi nito, hindi tumakbo. So, nalunhat mga igsoon, mga igala. Ang katotoang usa ka tawo nga nihangyo kang former President Duterte nga mahimo niyang running mate. Unya gibalibaran siya ni former President Duterte nga mahimo niyang ka-running mate. Perting sukuwa. Hangtod karon perting paguta. Og kuyaw kayo mga igsoon, mga igala. Ha? Kuyaw kayo og apog. Maglibog ta og hain gyud nagkuha. Og kanabang nagkuha og kusog nga makaako nga magmanufacture og mga bakak. Manghire og mga witnesses. Aron lamang nga daoton ang reputasyon sa mga Duterte. Labi na gyud kang Vice President Rodrigo Duterte nga maoy a Vice President Sara Duterte nga maoy gituuhan nga musunod nga presidente sa nasod sa Pilipinas base sa mga latest survey. Again, mga igsoon, mga igala. Kung tinuod ang maong survey, nag-una pagyapon si Vice President Sara Duterte. Apan, muna ginaingong apan, doon na pa'y duwa katuig gikan karon. Doon na pa'y dagang mga kausaban. Kaya doon na pa'y dagang plano ang mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte nga i-pin down gid sa pag-ayo og isa na ning impeachment nga gipahigayon karong panahuna batok kang Vice President Sara Duterte. Adunay usa ka vlogger ba to? Nga diya sa Misamis Occidental. Nagpagawa siya sa iyang live nga video mga igsoon mga igala.
O gi-address niya ang maong panawagan ngadto sa mga kongresistas misamis occidental o oriental mga igsoon mga igala. Good morning, sir. Naminaw, nasad ko sa imo program. Salamat na jud. Salamat na jud ko nakatunan sa imo program. Taga Sibunga kadingilan ko. Okay. Salamat kang Ani Pansoy Rama. Salamat kay nakay nakatunan. Mao kana ang dakong kalipay sulod sa akong kasing-kasing nga ang akong mga listeners adunay makatunan. Ha? Kay mao kana akong goal, mao kana ako ang objective or target sa akong programa. Nga dili lang ko usa ka radio anchor nga kana bang mahimong usa ka og sa kwan pa gatinagingting nga pumpya nga wa gyoy og sa kwan pa ba nga way tunada way makatunan og kini akong handom og isa ni sa nakahatag og dasig kanako gikan kang Ma'am Ani Pansoy Rama ang imuhang pagpadayag sa imuhang personal opinion nga naa kay nakatunan sa atong programa. Salamat og maginaot ko nga padayon ka nga maminaw og unsay imong opinion Ma'am Ani naining impeachment kang Vice President Sara Duterte. O yun ka ba? O dili? So ang kadingilan nasa tersyero distrito sa atong probinsya sa Bukidnon. Now mga igsoon, mga igala, karong Lunes na ipahigayon. Huwag ako maghangyo nga dinis probinsya sa Bukidnon o kutob sumabot sa lanog sa akong tingog nga atong tutukan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dinha sa Misamis Oriental, lakip na ang CDO, ang Lone District sa CDO. Ano na yung saka taga Misamis Oriental nga nag-live o ang iyang panawagan address sa mga congressmen sa CDO. Sama nila ni Congressman Rufo Rodriguez, Congressman Lourdan Suan, Congressman Lagbas, kinsa pa na Congressman diya nga naas ko na. Basta kay kanang Congressman diya sa Misamis Oriental. Natouch ko sa iyang opinion mga igsoon mga igala. Sa diyang ningon siya, yangyo siya, nangaliw po siya. Nga paliog lang. Congressman, gipang mention niya. Sa katong mga congressman nga akong gimensyon, paminawan ninyo ang tingog namong mga misamis nun. Paminawa ang among hangyo. Kami nagpadayag og suporta kang Vice President Sara Duterte og dili mi uyon sa impeachment batok niya. Kami manginaut nga dal-on ninyo ang among tingog o may himuon ninyong basihan, sumpanan, ang inyong, ang desisyon namo nga inyong mga ginsakpan. Dia unya, sa ubos balay balaran ang karong umaabot nga pagbutar whether i-transmit ang article of impeachment ngadto sa Senado kang Vice President Sara Duterte. Nidugang din siya mga igsoon, mga igala. Mauni ng mga rason akong ipakita sa inyo. Sa unang panahon, ano siya? Gahila kitang taga Mindanao sa isgutanan na kalambuan. Tali sa tulo ka isla ng maong Luzon, Visayas, Mindanao. Sa unsang aspeto, sa aspeto nga inapud-apuray og mga ayuda og mga proyekto kaysa taas nga mga panahon nahimo kitang linupigan sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga barangays nga naa diha sa kaunuhan nga mao ang Luzon. Nahimo kitang mga iliwit sa isgutan ng ayuda. Nahimo kitang iliwit sa isgutanan ng mga proyekto o kalambuan. Gumikan kay ang presidente
sa nang labay nga mga katuigan gikan sa Luzon, halosa. Anyway, dili man gid inani ang konteksto, pero ako lang gi-refine ba kay di man ako uto masunod tuyong kwan. Og tugod ni ana mga igsuon mga igala, amo man siya og tugod ni ana ako manawagan. Gut kong ipakita kung unsa ang atong mga pagpangalipo sa unang panahon. Sa isgutanan ng mga ayuda, proyekto, kalambuan, nagahilak kita diri sa Mindanao. Apan bisan pa man luyo sa atong mga paghilak, wala gihapon nato masinati ang usa ka patas nga pag-apod-apod sa ayuda ni atong naglabay mga katuigan. Huwag man ganay na dungog namo gikan sa inyo, sa inyong mga baba o sa mga kadaguan sa Mindanao ng mga politiko nga unta moabot ang takna. Nga doon nagay presidente nga at least man lang kundili gikan sa Visayas, gikan sa Mindanao. So di pa na ko padayon nun, basahon unan ako ang opinion ni Ma'am Annie Pansoy Rama, dili jud ko oyon anang ilang gihimo nga impeachment ni VP Sara Duterte Sir. Gikan kang Ma'am Annie Pansoy Rama sa Tresero Distrito sa Probinsya sa Bukidnon. Okay, so of course, address kini kang Kong Inday Audrey, ang iyahang statement. Ay gusto niya ipabot. Balik ko. Matod pa ni atong nanawagan mga igsuon mga igala. Dili ba? Sa unang mga panahon, naghilak kita, nanghilak ka mo. Nga matod ninyo, naghandom mo, naghandom kita nga unta, at least man lang dunay presidente may tabo sa history sa Pilipinas. Nga at least gikan man lamang sa Visayas or kaha Mindanao labaw sa tanan. Kita ka Mindanao kita. Sa Visayas may igsoon, may gala, diya gikan ang mga Ruhas, diya pod gikan ang Usmenya. Kung di ko masip, diya pod gikan ang Magsaysay, Cebu, somewhere. So ubay-ubay nang sa Visayas na nahimong presidente. Gani siguro ang Garcia, murag diya gyapon gikan. Ubay-ubay na mga igsoon, mga igala. Ang Mindanao lang gid ang wapa. Sa taas ka katuigan, mga igsoon, mga igala. Ha, grabe nga pangaliupo sa katawhan sa Mindanao. O kana nga mga pangaliupo, wala na malilong sa atong idulungog. Tuhod kay mismo sa baba sa atong mga dagkong politisyan sa Mindanao, kakadungka na to. Sa mga panahon, og takna nga dunay mga krisis, nga ang konteksto sa mga opinion nagkanayon nga unta ang Mindanao is separate lang sa Luzon, Visayas, mabuhi man kita niini. Og man gani adunay konteksto sa unang panahon, di ko malimot. Ikunik lang nako sa statement atong nagpangaliupo nga tao nga taga Misamis Oriental. Nga kung mahimong republika ang Mindanao, ang imoong presidente si former PRRD o ang imoong Vice President mao si former Governor Nonoy Josubiri. Usa lang to ka opinion ba? Nga kung nadungog sa anwa. Huwag mo rin mga igsoon, mga igala, nga nagpadayag siya katong tao. Nga nagpadayag siya. Huwag sa diyang niabot sa panahon, matod pa niya. Nga ang kadugay rin natong giampo, gihandom. Nga unta din is Mindanao, mahimong, nay mahimong presidente, gitubag sa labaw makagagahom in the person of former President Rodrigo Roa Duterte. Og sa dihang nahimong presidente si former President Duterte, nabati ta ang usa ka patas nga implementation sa ayuda. Patas ha? Kaya lahat man to si President Duterte, kaya matod pa niya, bisag taga Mindanao ko, pero ipatas na to. Kung hain tong mas naginahanglan atong unahon. Hinungdan nga ang Davao na ulahi yun sa iyang proyekto ang Davao. Sa iyang pagpabubo sa proyekto, mauna ng coastal road o kanang tulay na gikan sa Davao to Samal. Kaya dili gusto ni former President Duterte nga maakusahan siyang bias sa Tagaluzon nga kumo kay taga Mindanao siya. Unahon ginya ang Mindanao. Apan, bisan pa man ni anak.

tungod kay nasinati na to. Ang wa masinati sa unang panahon. O karnian nasinati na nato ni atong takna nga milingkod na si former President Rodrigo Roa Duterte. O tungod niya na, ako maghangyo og sangalan sa katawan sa Misamis Occidental, Oriental, matod pa niya. Nga kamo, Congressman Jordan Suan, Congressman Ropos Rodriguez, Congressman Lagbas, o katong duwa ka congressman, pamatia ang among mulo nga dili kami musuporta sa impeachment batok ni President, ni Vice President Sara Duterte. Tugod kay, gihandom namo siya. Ug naghandom kami nga ang mga proyekto, pribilehiyo, oportunidad nga nasinati namo kang former President Duterte na itong minabayang panahon. Ha? Masinati na usab nato sa Mindanao kung mulingkod na si Vice President Sara Duterte isip usa ka presidente sa nasod sa Pilipinas. Mihangyo gidya mga igsoon, mga igala. Og dinis mo kinon. I hope so. Mayunta na po'y manawagan from 3rd District of Bukidnon, Don Carlos Mercy Bayona. Yes. Good morning, Sir Ben. Dinhi na nato makita ang baruganan sa atong mga congressman. Yes. Mubarog sa kamatuuran o magpadala sa salapi. Okay, gikan ka, Ma'am Mercy. Yes. I agree with you, Ma'am Mercy. Tinuni. Din na ito makita. Para na kusad ba, kung kining atong mga congressmen nga may pirma ni atong 2025, kung maulaw mo og bawi kay nakapirma na ito mo ni atong 2025, bisan naman lamang og mo-abstain mo, murag madawat na sa katawhan sa Bukidnon. Kay ang abstain, counted as no na siya. No nga kanabang, dili na siya counted sa ihap alang ni atong musuporta na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kay ang no murabag pagpadayag na neutral ka, pero dili siya counted dugang ihap alang ni atong nagsuporta na i-impeach si Vice President Sara Duterte. So, masabtan mo sa katawhan sa Bukidnon, para nako, my personal opinion, kung mag-no mo. Now, mag-abstain, rather. Kung mag-no, samot yun. Na maalsa ninyo, makuha ninyo ang suporta sa bagang duot sa katawhan sa probinsya sa Bukidnon, labi na kung mag-no mo to impeachment. Pero mag-abstain mo, masabtan gyapon mo. Sa konteksto nga mauni, basin na doon na pa'y nga pending ng mga proyekto diha sa inyong distrito. Basin lang ha. Doon ay nga pending ng proyekto sa inyong distrito. Unya, doon na pa'y duwa katuig, gikan karon 28. Og mabalaka mo nga dili unya makalusot na nga project kon magpakita mo ing nunta maisugon nga paglaban kang Vice President Sara Duterte. Depende na sa inyong pagpasabot sa katawan. Pero ang important thing, para sa akong kaugalingon nga assessment, mas maapiktahan kayo sa bagang duot sa katawan, labi na sa probinsya sa Bukidnon, kung mupirma ka og yes to impeach the Vice President Sara Duterte. Standby, alang sa atong due time painom-dom.

0: ating adlaw na atakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
0: Mo ba, ma'am? Salamat.

0: sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang... nakakaginawa, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: In my personal opinion, mga Ikson, mga Igala, dili biya ko sold out aning ingon ni Senator Lacson nga walay mastermind ng flood control. Dili ko sold out. Ambot sa imo. Ambot sa inyo. Mutuo mo nga walay mastermind ang flood control, mga Ikson, mga Igala? Ha? Ako, mga Ikson, mga Igala, dawaton ako ni ang iyang opinion apan di ko mutuo. Nga naman, di gid mawala sa akong huna-huna. Di mawala sa ako ang kahibalo. Nga every time nga dunay pagpangatake or dunay mga aligasyon, dunay mga bagong testimonya, testigo, nga mag-implicate sa ngalan sa presidente, muhatag na conclusive statement si Ping Lacson. Alang ni atong mupadayag o mutestigo nga dili kuno credible matod pa niya. Og muabot din sa punto nga ang katong mga tao nga gatistigo nga di na-implicate ang ngalan sa presidente, mao na hinoy gaipiton o mao gaimbestigahan. Muna nga lisod kayo ikunik ang opinion or statement ni Senator Lacson o digin malilong sa una-una nga naagit siya gipanalipdan o naa siya giprotektahan. Ang usa ka makasusubo nga kamatuoran, mga Igsoon, mga Igala, na ining impeachment batok sa Vice President. Sige, kung uman galing, adunay probable cause, adunay angayng dunggon, paminawon ang sambayan ng Pilipino, regarding sa mga aligasyon batok sa Vice Presidente nga kuno, adunay nalustay nga mga kwarta. Sige, paminaw na to. Pero usa ka impractical nga padagan sa maong investigasyon or pag-prosecute sa usa ka tao sama ni BP Sara nga diin sa una sa simulat sa pool nga kining mga tao nga gastan against him, nga testify against her and her family, dugay nang naay kasuko nila sama ni Trillanes, Dilima, Jukno, Makabayan Black, Tiriridon. Adunay mga personal nga rason nga kasuko nga tos mga Duterte gumikan sa mga kabalastugan nga lang gimo nga gipurga sila sa panahon ni former President Duterte. Og sa laing bahin, makita na to nga tanging ang mga Duterte lamang ang balakid alang ni adtong gusto mudagan pagka-presidente karong 2028. Og tungod niya na, ma-apply na to ang sitwasyon nga posibleng yun nga politikahon ang Duterte alang ni adtong mga gusto nga magpapili pagka-presidente nga gusto mudaog sama ni Martin Tamba nga diin gituuhan nga mastermind sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Labaw sa tanan, mga Igsoon, mga Igala, kung atong ikumpara ang ilahang mga aligasyon batok kang Vice President Sara Duterte sa isyu sa flood control nga gimalita-malita ang kwarta, mubati tagkahilas. Nga naman, mura ba kaniog ang nahitabo magud ani karon? Diniha ang nahitabo aning plastada karon nga si Vice President Sara Duterte kanunay gugdon tungod kay lagi na ay 125 million sa confidential funds. Unya ginabuhatan pug istorya nga dunay kwarta nga bilyon sa bangko. Og naay kwarta nga billions. Unsa may labot nato kintay kung dunay kwartang billions? Nga naaman sila'y mga negosyo. Unya kun ato pong i-apply nga kawatan ba ang mga Duterte or kurakot ba ang mga Duterte sa Davao sa ilang pamunuan, nganong ang Davao dato kayo? Nganong ang Davao grabe og mga ayuda or mga social services nga wala
1: dili kakumpara sa ubang mga syudad dinhi sa Pilipinas nga diin tuwa dito na nimuyo ang kining mga tao nga ga-akusar sa mga Duterte. Oh. Niya pag yun. Kining ni ang paggukod sa kang Vice President Sara Duterte sa kuno kay naagi kwarta nga kanabang nalustay nga mauni ang kantidad. Di ba ka na or sa kuan pa ba? Dili ta maulaw nga tataw klaro kayo nga pwede tang singgitan sa atong pagpakaruning nun og hipokrito. Kay kung tinuod ta nga concern sa katawhan sa tao asa para sa katawan tungod sa gibuhat sa usa ka tao nga pagtinunto sa kwarta nga din maapektahan ang katawhan, nganong dili mo inana ka arisgado nga mugukod ni adtong mga kawatan sa flood control nga daggo kayo ang na-damage. Murakag ang nahitabo ba kung atong i-apply ni karon, kung atong i-picture out, murag sama ni sa usa ka tao nga nawad-an og 20 pesos. Kung itungod kayo nawala ang 20 pesos, gabi na, ngit-ngit na, gidagkutan ang 1,000 para pangitaon ang 20 pesos. Og sa diyang nakaplagan ang 20 pesos, perting lipaya. Pero ang 1,000 nga gisunog, kay gigamit nga giiwag sa 20 pesos, wa mabantay nga mas dako og damage. Mao ni ang naitabo karon sa kasamtangan ba? Kung atong i-apply ni karon sa sitwasyon ni BP Sara. Ha? Murag inani. Daw sama sa 1,000 nga nawad-an og 20 pesos. Og tungod sa kangawa, tungod sa kasayang sa 20 pesos, naabtan o gabi, wa makitan. Apan tungod lagi kay pangitaon gud ang 20 pesos. Ang 1,000 nga maumao, gidagkutan kay para lang makita ang 20 pesos og nakaplagan ang 20 pesos, nalipay pero wa sa kabantay nga 1,000 nasunog man diay. May buntag, idol, padayon, permi, naminaw sa Heart FM, diri sa Libertad, Quezon, Bukidnon, Dudong Gutierrez ni. Salamat dong. Salamat sa imong padayon nga pagpaminaw. Shout out diya sa Libertad family, shout out diya sa Gutierrez family. Diya sa Libertad, Quezon, Bukidnon, kang Dudong Gutierrez. Mauni ang naitabo karong panahuna. Mauni nga, tataw klaro mangin kayo, nga doon ay gipangdipindihan ng mga tao nagapanggukod kang Vice President Sara Duterte, kaya ako gaka-convince gigo na kining mga tao nagapanggukod kang Vice President Sara Duterte nga dili ma-presidente, aduna gini kabalaka nga mulingkod si Vice President Sara Duterte as presidente. O kini nga kabalaka, mao kini ang kabalaka nga karon palang daan, kita nila nga wagi chance nga di tagukdun ni BP Sara kining kabalastugan nga atong gihimo karong panahona. O tungod niya na, sa di pa muabot ang takna nga magsalimu ang taog dipinsa, magsalimu ang taog dagan, karong panahon na ihiruta ang atong pwersa nga di kalingkod ang tao nga mugukod sa atong binuang nga transaksyon karong panahon na way dain si Vice President Sara Duterte o kining mga tawhana at dunagyo'y posible nga gihambin nga tinunto batok sa sambayan ng Pilipino, hinungdan nga inani sila ka-arisgado nga ma-impeach yun o matangtang sa serbisyo si Vice President Sara Duterte. Og sa kwan pa, kailangan pa bang i-memorize yan? Apan bisan unsa ang ilang pagpangatake ani. Morning to yan po sama ni Sir Oliver. Yan po nato nga ang kamatuoran mo gawas. Yan po nato nga ang Ginoo nga magbubuhat nga nakakita sa tanan. Ang dunay patas nga judgment mo intervene og ang kamatuoran ipagawas. Kung ang kamatuoran mutumbok sa mga Duterte nga sila guilty, then, upailalom ta. O ang kamatuoran mutumbok nining mga tao nga nagpakaruning nun karon base sa itong pagtuo, then, muna ginaingon nga singgitan ta sila sa ilang pagpakaruning nun. Pero may mga igsoon, mga igala, doon ay dos minutos nga nabilin sa atong program. O gadili ko na ni daginuton. Ako na lamang kining gamiton. Pagpasalamat sa atong mga kaigsuunan, sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong programang Barog sa Kamatuoran, ni ining kasunod-sunod sa ato ang programa. Sama nila ni Oliver Ferraris, nga gikan sa Lanao del Sur, Sir Oliver. Regine Pukol. Bro Hermie Rosales. Ma'am Ani Pansoy. Ma'am Mercy Bayuna. Kang Dudong Gutierrez, gikan sa Libertad. Sa tanan ng mga suking tigpaminaw. O kutob sa maabot sa lanog sa akong tingog via Sibihanan sa radyo o internet. Entero probinsya sa Bukidnon na makadungog sa ako ang programa. Gusto na ako. Ugbot na ako ipaabot kanino nga dagang salamat sa inyong pag-uban-uban sa ato ang programa o paghatag sa suporta, pinaagi sa pag-comment. Salamat sa makanunayong pagpaminaw sa akong programa. Huwag ako naghangyo nga ayaw ko ninyo biyai sa matag-adlaw Sabado sa samang takna alas 7 to alas 9. Huwag akong paningkamuton na kining programa dili mahimong kawag alang sa inyong igdulungog. Sa akong makaya mga igsoon, mga igala, paningkamuton ko nga doon na kita'y makatunan. Huwag ka na lamang mga igsoon, mga igala, sa kinatibuk ang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukid. Gikan sa akong sangalan sa akong sparring partner Gipoy Batinsela. Ang inyong ubos nga kaalagad sa kanginan sa paglaom Bensions programang Barog sa Kamatoran magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa Kamatoran may bililong banding nga mulungtad hangtod sa kantoran. Dagang salamat mga igsoon, mga igalaw, ang Dios magapanalangin ug magauban kanato sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay.

92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 10 minutes after 9 o'clock. Good morning. Let's get up and boogie. O bangon na kasi the 90s heart na. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Hot FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Oras natin, sweethearts, we've got 30 minutes after 9 o'clock. Good morning! Happy Saturday, everyone! Mga sweethearts natin, ha? Ngayon lang na nakagising. Good morning sa inyo, ha? I just hope na you didn't woke up on the wrong side of the bed. Tsaka Sabado ngayon, para sa lahat, or kadalasan sa Sabado is wash day. Tsaka welcome nga pala, ha, dito sa ating programang The 90s Heart. Tuwing Sabado, nabubuhay po yung dekada 90 dito sa ating programa. Of course, we'll be playing all your favorite music from the 90s hanggang alas 12. Imagine that, diba? So, tatlong oras yung pagsasama natin ngayon. So, kaya sulitin natin, ha. Wala nang lipatan ng radyo. Tumutok lang kayo dito sa Heart FM. Especially yung mga tito, tita natin, ha. Yung mga nagka-40 na. Kwarentahe na. At saka yung malapit na mag-50. O, dito tayo magtambay, ha. And of course, kasama nyo si Harvey Stone at your service. At batiin na natin, ha, itong mga sweethearts natin. Demsoy, good morning to you. Ito na yung attendance mo, ha. At saka si Ate Chan. Ako, nag-alala pa talaga na hindi siya nakapagbigay ng tinapay daw. Kasi nagbigay siya the other day. Kahapon ba yun? Yeah. Kahapon, oh, nagbigay siya ng kalamay from Bohol. Napakasarap. Anyway, Ate Cha, ha, sana magkita tayo muli, ha. Oh, kahit wala ng pasalubong, basta mag... si George, oh, excited na nga, eh. Oh, ingat po sa biyahe. Galing sila ng airport pa, uwi na ng Bulua. Send my regards kay Kuya Lito and of course, ay yung driver, ha. Si Chacha. Happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka eto, may pa-morning shoutout din sa Robinson Boys. Dyan sa may Limkit Kai, ha? Kay Douglas ng Norman Transco Taxi, good morning to you. Alright, let's keep the ball rolling. Padayon tayo with more of your favorite music from the 90s. Magbabalik ako right after this break. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nang sabi niyo sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: O po, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated, eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, we've got 47 minutes after 9 o'clock. Good morning sa mga nag-breakfast ngayon, ha. Nako, ang sarap-sarap naman yan. Huwag mong damihan kasi ilang oras lang. Kakain na naman ng lunch, di ba? Pero ito sa amin, ang sarap ng pagkain. Happy, happy listening po sa lahat ng ating mga sweethearts na napapaalis pa lang ng bahay. Yung iba is papunta ng beach. Yung iba naman is papunta po ng trabaho. Nako. Oh, dapat talaga, ha. Oh, duty first. Duty first. Ay, magandang umaga sa lahat din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Bukidnon. Oy, dito sa Cagayan de Oro, ha, yung heat index forecast natin for 2 days ngayong araw po, napakainit. 42 degrees Celsius. At saka bukas naman is 41 degrees Celsius. So, yung mga nasa labas, ha, ingat po tayo, especially yung mga may alta presyon. At saka, speaking of alta presyon, Hypertension Awareness Month ang buwan na to, ha. Kaya mag-ingat tayo. Inumin na yung ating mga maintenance at saka yung mga stressors sa ating buhay. Dapat iwasan yan, di ba? Dapat magpalayo ka kung high blaron ka ng isang katao, di ha. But anyway, para mawala yung mga stress nyo sa buhay, tumutok lang kayo dito sa ating programa, ha. Kasi nakaka-nostalgia dito na alaala natin sa dekada 90, di ba? O para sa inyong mga pabati, ha, eto po, bukas po yung numbers natin, 0917-1579-927. O di kaya mag-message kayo sa akin sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Oy, may pabati tayo from Bohol. Eto, baka magbibigay na naman to ng kalamay, ha. Good morning daw sa Milao family, kay Bertie, Epi, Mikmik, Baloto, Paloy. Hi din kay Mio, Dodong, Pepe, Tata, Loloy, Dodo. And kay Fidel Amir from Anton Pinonia, Aceron. Ng Barangay Santa Cruz, Sierra Bulyones, Bohol. Mayong buntag sa mga sanon nato diha, ha. 9:49 ang oras natin. More music pa rin sa aking pagbabalik. Tutok lang dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:16 ang oras natin. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Bag, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso, bili na! Second hour pa po ng ating programa in the 90s Heart, of course, Sabadong-Sabado, 9 po ng Mayo 2026. Happy birthday ha, kaya Romina. May you have many more birthdays to come, Romina. Hope to see you soon. At saka, hi din sa mga kasabayang mag-birthday ngayong araw na to ha. O, si May Ann, si May, ano ba yung mga pangalan Oy, advance happy birthday din kay May Ann, ha. Oh, ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Bugo, shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga wad-wad ng mga drivers natin ngayon, ha. At saka yung mga Grab drivers natin, mga poging Grab drivers natin. Good morning to all of you. Good morning din kay Auntie Carla Toledo and mga kasamahan niya, mga Zumba Momshies. At saka sa John Ivo Print Shop dyan po sa may Bloomingdale, Ipunan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Anyway, I'll be back with the music from Babyface. Keep it right here sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7, the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:33 ang oras natin. Happy happy Sabado din kay Bing Incentio and sa mga kasamahan niya ngayon dyan sa may Bulua. Hi din sa 787 Laundry, sa lahat ng mga laundry shop natin ngayon na nakikinig dito sa ating programa. Good morning to all of you guys. Magparamdam din kayo sa akin ha. Kasi yung palagi nagparamdam sa akin is yung multo ng bata. Oh, magparamdam kayo sa akin ha. I-text nyo ako 0917-159-927. Hi din sa lahat ng ating mga HPG ha. Kuya Noel, eto na. Happy birthday daw sa lahat din ng mga birthday celebrants natin ngayong buwan na to ha. Yung mga May birthdays natin. Oh, happy happy birthday. That's coming from Noel Arangcon. Kailan ba yung birthday ni Noel? Of course. Diba? Alata naman na December to si Noel. Oh. Pangalan pa lang. December 25 talaga. Oh, advance happy birthday sa iyo, Kuya Noel ha. 10:34 na pong oras natin. Sayawan tayo sa aking pagbabalik, Apache Indian. Of course, playing right here sa ating programang The 90s Heart. Ito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee.

0: 46 minutes after 10 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. And that was music from The Steps with Tragedy. And that song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Pili na! Good morning! Happy listening sa mga nag-andam na karon ha para sa ilang paniud to. Ano ba yung masarap na ulam natin ngayong paniud to nato ha? Yung mga nagluluto ngayon ng sinabawang gulay. Nako, healthy ha? At saka masarap yung pag may gata, di ba? At saka meron ding pwede din yung pritong galunggong, di ba? Tamang-tama kasi sabi nila crisis ngayon. So, dito muna tayo sa mga medyo, uy, in fairness ha, yung galunggong, mahal na din. Nasa 200 plus na yata yung kilo niyan. Oh, shoutout nga pala ha, sa ating mga kaibigan dyan ngayon sa may Carmen Market. And of course, ever yan, talaga forever yan na naka Heart FM yung mahogany section dyan ha. Kay Ma'am Nanette Raniego, mga kasamahan na dyan. Good morning to all of you! And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan ha. Attendance check. Mayong adlaw kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, kay Nino Ansabel Bactong, kay Mercy Inday Mansueto, and BBQ Family. Happy hats. Sabi lang, happy. Mainit po na Sabado ngayon. At saka kay Joseph Ranara, sabi niya, masarap na yung sinuglaw. Oh, kahapon lang, Joseph, nagsinuglaw kami. San ka ba? Good morning to you, Joseph. At saka yung mga kaibigan natin, mga Imputada drivers. Good morning to all of you, mga Bogi. 10:48. Babalik ako with the music from 98 Degrees. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:18 ang oras natin. Final hour na po ng ating programang The 90s Heart. Of course, kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Saturday morning. Oy, mag-udto na ha. Andam na ba itong paniudto din ha? Ay, sarap magsugba-sugba karon, di ba? Tsaka may kinilaw at mainit na sabaw. Sana all, STK. Oy, happy birthday nga pala ha, sa kapatid po ni Mommy Marilyn. Happy birthday kay Aurora Bibet Aureo Antiga. Diyan po sa may poblasyon, Kabanglasan, Bukidnon. Shoutout din sa lahat ng mga Aureo family. Kumusta kayo dyan? Nangumusta po si Mommy Marilyn. At parintin na nato, Mommy. Happy listening sa inyo dyan, ha? Gonzales family. And of course, Mommy, maraming salamat sa pasalubong mo kagabi, ha? Di tayo nagkita. At saka, hi din kay Eddie Kinya. Mga sweethearts natin dyan sa may Maramag, Bukidnon. Yung mga Booktram ko drivers natin. Shoutout po sa inyong lahat. At saka sa ating mga HPG, Joseph Ranara, si Jay Tagalog, Noel Arangon, at saka si Jerry Kabuyaon. Happy listening po sa inyo. Shoutout din sa ating mga friends dyan sa may Upper Nazareth. Especially kay Sarah. Mga kapitbahay ni Sarah dyan. Happy listening po sa inyo. Dyan din sa may Zayas. Ay, ang daming nakikinig dyan, ha? Zone 10 Upper Carmen. Shoutout din sa inyo. Mommy Gemma Popos. Good morning, Consolacion. And of course, si Nanay Kunching Lim. Happy listening po sa inyo dyan. Dyan din sa may Bonbon at saka sa may Barangay Bayabas, ha? Shoutout po sa itong mga gwapa nga mommy, di ha? Good morning sa inyo. Oh, si, sino ba yun? Nagtitinda dyan ng hotcake. Nako, ang sarap-sarap ng hotcake. Pero mainit pa rin ang hotcake. Sing hot sa nagtinda, ha? 20 minutes after 11 o'clock, more music pa rin. The best of 90s. Of course, dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. This is Heart.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga. Opo. Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dana ang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginon, 11:38 ang oras natin. Eto ha, masaya tayo kasi nag-message sa atin si Mommy Gemma Popos. And of course, ang ating mga sweethearts natin dyan sa may Zone 10 Upper Nazareth, Nazareth Upper Carmen. Iba din yung sa Upper Nazareth ha. Ang daming nakikinig din sa atin dyan. And of course, unahin natin dito sa may Zone 10 ng Upper Carmen. Naminaw sila dito sa ato ha. Shout out kay Sherilyn Bayuda, Norma Cavan, and hi din kay Emily Abansado, Edil Gunayan, Susan and Roxanne Yamba, Rosaline and Josephine Morong, kay Marilyn Cortez, Abby Macas, Hayden kay Mildred Jacob, Mercy Pagia, Alma Barangan, saka kay Lourdes Llarenas, Hayden kay Ruth Jane Juvesano, mga solid listeners sa Puruk 5A, Zone 10, Upper Carmen, Luyo sa may eskwilahan. Oy! Happy listening po sa inyo ha. Maraming salamat at araw-araw kayong nakikinig dito sa Heart FM. Hi din kay Zoe Viralio at saka may pabati din siya dito ha. Shoutout din sa 787 Laundry Shop, sa kanilang kasamahan niya si Janet, and of course sa kanilang mga customers, yung mga gwapo o gwapa. Hi na din daw sa kanyang mga tito-tita kay Noel Paconio, Amping Kanunay, at saka kay Jessa Camarista. Happy listening po sa inyo ha. At saka pabati siya na ng happy listening kay Julian Azucena. Alright, 11:39 ang oras natin. Magbabalik ako with more music. Of course, we're still doing the program The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.
3: You

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the oras 93.7 Hard FM Bugidon, 11:51 ang oras natin. Oy, bati natin ha. Ang layo-layo niyan, kikinig sa atin ngayon ha. Diyan sa may Jubail, Saudi Arabia, listening through our online apps. Maraming salamat po ha kay Laura Nilia Carlito Jr. Happy listening. At saka babati daw niya si diyan sa may si Roderick at si Myla Cortez at diyan sa may Puntod og ilabi na sa akong manghod sa Saudi na Minaw gihapon si Roderick og si Christian. Maraming salamat po sa inyo ha. At saka sweethearts, ito po yung recap ng winners ng ating The Price is Rise Overload May 8 winners kahapon. Congratulations Mary Joy Kayakay na Barangay Kauswagan, Leonard John Ariguin, ating taxi driver winner ng Rea Taxi, Nilo Kindala na Barangay Lapasan Kulumbog, at saka kay Hernan Abalde ng Barangay Nazareth. Magbabalik pa ko with more music. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na mas
2: saligan. Can you feel my heart?
3: This is 92.7.
1: This is Heart 92.7.

0: kaman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. I'm not gonna go yet. We're actually just starting. Hi, sweethearts. Music from the Heart, the weekend edition. Sa mga kakatune in lang, magandang hapon po. Magandang pagpaniud to. Oo, sa mga nag-lunch out there. Sa lahat ng mga eateries na naka-background po si Heart FM. Oh, magandang tanghali ha. Happy eating. Oh, shout out natin yung mga nasa Gracewind Hardware, Gospel and Psalms Hardware, 2487. Also, oo, yung mga super moms and Wonder Woman ng Gracewind Hardware from 4576. Magandang hapon sa inyo ha. Sige, baka may gusto kayong batiin ng mga mommies out there. I would encourage you to really text us here. Diba? Pa-advance nyo na para bukas. O, sa plano ugma. Sa surprise ninyo kay mommy ninyo. Sige, share tayo kasi baka magka-idea din ako. Anyways, ako idalgo muna sa ating Facebook page. Ayan, maraming salamat ang mga music ng Heart FM. So touching. Maraming salamat po. Kahit sobrang busy ako sa 787 Laundry Shop, di ako maka-shoutout sa Heart FM. Kulang ang araw ko. Happy listening to Hidalgo Family with my kids. Keep listening now. And hello to Mr. Joel Masa of Limkitkay Creative Designer Station. Maraming salamat po. Hi to Love Z. Oh, Love Z, ah. Of Barao Paul. Magandang hapon. Here's where you can text George sa lahat ng mga shoutouts and requests. Yeah, Let It Rain On Me. Ulan ninyo ako ng mga pabati ngayon. Oh, kasi sabi ko nga, I dedicate this episode to all our moms out there. Oh, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. On to, the second hour na ng ating Music from the Heart. That and more, dito lang yan sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas Saligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Okay, mga adlaw, sa kanatong tanan, mahigala na sab kita sa atong naandang programa nga mabati ninyo sa inyong mga tagsatag sa kamang radyo, ang mga panid sa kagahapon. O kinilangyapon yung higala si Kuya Earn, makiguban ka ninyo, sabay na sab sa paghatag ug laing pagtagad sa kinabuhi sa usa ka babae nga si Elsie. Elsie, salamat sa higayon o nga oras nga ikaw nakatawag sa kuha para pag-share lang sa imong kaagi. Daghan kay salamat, Elsie, o sana kini nga nakasuporta gid sa akong matag-adlaw nga programa. Susama kay Elsie, mga higala, basi na mo yung mga kasinatian din ha, mga kaagi, pwede ninyo i-share sa ito. Dili na kinahanglan na magsulat pa. Pwede rin ninyong i-tawag sa itong cellphone number para mag-heart to heart ha, pag-share sa inyong kaagi. Sulti ninyo, i-asoy ninyo ang inyong mga kaagi diri sa itong programa. O ba ninyong higala si Kuya Arn? Tawag lang mo sa atong cellphone number 0970-871-9592. Masbun ko no, 0970-871-9592. Mao na itong contact number kung gusto ninyo i-share inyong kaagi. Okay, sa dili pa, kumusta-kumusta ang tanan ng mga listeners nato sa nagkalaing mga lugar na naabot sa atong programa. Daghan ug daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Usa na kamo nakahatag og inspirasyon sa akong paghatag og kinabuhi sa nagkalain-laing mga kaagi sa matag tao. Labaw sa tanan, kumusta atong mga nagminti na gyud og nagsalig hantud karon sa atong mga product, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Mga higala, no? Ayon niyo si Piata og ayon na ninyo kalimti nga mamintin gyud ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay dili lang naingon nga makapawala sa at kahapdo sa atong tiyana atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, dili lang ingon nga makapawala sa tugnaw sa palibot. Nakapanambal pagyud ka, mahigala. O nabatasan na nato sa pagmintin pag-inom ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Para sa wala pa makaibalo, abi ninyo kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon para sa mga bagong listeners nga nindot yun sa mga higala nato nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion, labi na mi tukar ang gitawag nga insomnia. Mulimbag-limbag na lang, mutakilid mo, hayang mukulob, di gud makatulog, hantun makadlaw na lang. Kulang na ang tulog, kulang na ang pahulay. Diha ang hinungdan nga mubaba ng imong immune system. Hinungdan nga diha na ka makatakbuyan og mga delikadong sakit. Kung mubaba ng atong immune system, dili maayo mga higala nga pasagda nato ang natong pagkatulog nga kulang kini kanunay. I-share diha na ako diha kaninyo kanunay ang atong Capricorn with Malunggay and Santon. Labi na sa mga higala sab nato nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw, ang uban nagduha ka adlaw before sila makapagawas, tagtulo ka adlaw, upat hantud usa ka semana. Dili maayo mga higala nga tagpila ka adlaw una kita makapagawas sa atong hugaw. Magsuffer atong tinay ni ana. Kita ra gyapon ang magkaproblema. May lagmandala-dala pagtambal kung simba ko mahulog sa colon cancer. Tungod sa atong pabaya, muna dili pwede nga tagpila ka adlaw before ta magpagawas sa atong hugaw. Kinanglan sa usa ka adlaw, duha ka bisis kung pwede ka duha ka bisis na magpagawas atong hugaw. Importante mapagawas nato atong hugaw, ha? Makatabang atong Capricorn with Malunggay and Santon. Ug sa mga higala nato diha nga way klaro nga pag-ihi, ihi karon ta taud ihi na sab. Disturbo na sa atong pag-relax, matulog ta gikan ta nag-ihi, mubangon na pud ta kay mangihi na pud. Dili maayo mga higala. Makatabang gyapon ang Capricorn with Malunggay and Santon. Tungod kaya doon na siya cleansing effect ang atong Capricorn, mga higala. Gawas nga nakapangapi ka, mawala imong katugnaw, mawala ang kapto sa imong tiyan, nakapanambal pagyug ka. So ayaw pagpanukos, pag-maintain, pag-inom sa atong kapi. Capricorn with Malunggay and Santon. Atong ipahibalo sa inyo ha, ang 180 grams, katong nakapalit dito, murag light gold ang pouch, ang color. 180 grams mana siya. Karon gipadako na siya, mga higala. Nanay siya ay 200 grams. Inyo na ka nang mapalit basi nana na sa inyong mapharmacy diha sa inyong lugar ang 200 grams, no? Nya tapos makasib ka, mga higala, kay kung tunga lang sa kutsara imong matimpla sa gamay nga tasa sa isa ka adlaw, kaysa lang pud kamo inom, maabot og usa ka bulan og tunga ang imong pag-consume niya ng usa ka pouch nga 200 grams. Basta tunga lang sa kutsara kaysa ra ka mga pisa usa ka adlaw. Katong 180 grams, okay gapon to. Tunga lang gapon sa kutsara, siguro mga bulan lang kapin. Kara magdako-dako na mo ng 200 grams. O ganapon kita yung gamay sa una, 100 grams sa itong light gold gapon, gamay nga Capricorn.
karon 110 grams sa makita na ninyo na sa inyong mga parmasya. Usa manghinaot ko ngayon yung i-maintain mga higala, no? Ang atong Capricorn with Malunggay and Santon. Makatabang ka na kaninyo. Pwede sa mga diabetic na nag-amping na dili mo tasing lang blood sugar. Pwede kayo mo ni Ana, sir, ma'am, no? Sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Kay pure corn coffee na siya na Malunggay ug Santon. Nga walay sagol yun nga chemical. Mga kwan yun na siya mga higala. Original nga corn coffee yun siya, no? Na isagol nga Malunggay ug Santon. Nga gani, samtang nga magtanaw kag telebisyon, nya sige na nimo ginain ang mga tong Capricorn with Malunggay and Santon. Nya nang gabi sa dili pa kamuhigda, batiun na gid nimo ang pagduka. Pagkabuntag, daghan kay kag mabawas nga hugaw dito sa inyong CR. Nga na siya kanindot mahigala, hinduan ang sulod sa imong lawas tungod kay lagi, ano na siya ay cleansing effect ang atong Capricorn with Malunggay and Santon. Mahinaot ko nga mao na inyong ikapi mahigala, no? Tamang sa laminaw. Katong wala pa makatesting, testingin ninyo mga higala. Mabatanon man, maidaran, matigulang, pwede kayo ni Ana. Huwag sa lain bahin usab, may tungod sa atong mga panuhot pamaol. Labi na sa mga buntis, nindot ni sa inyo ha ang Orion Herbal Liniment Oil. Kanisya nga Orion, green ang taklob niya ni ha. Green ang taklob, green po ang sudlanan. Solid green ang plastic niya mga higala, ang kolor. Mao ni siya ang dagkag kagamitan kining haplas, pwede siya sa panuhot, pamaol nga imong ihaplas sa imong lawas, sa mga buntis dili angayan mabalakang mga buntis nga maghaplas mo niini kay wala siya chemicals. Mga pure herbal yun ang sagol sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang green ang taklob, ang green pud ang sudlanan. Pwede sa mga katul-katul sa panit, mga rashes, mga buni o pangagod. Unya pwede sab sa adunay mga almoranas. Tumutukar rin yung almoranas mahigala, butang ilagapas nga naay Orion, matagabi eh. Kung namoy mga bukol sa inyong asa nga part sa lawas, butang ilang ugapas yapon, o butang ipog Orion ang gapas, ha? Imintin ay kumpiyansa sa mga bukol mahigala. Mga kaspa sa ulo, kung di naging madala sa mga shampoo, kung sa imong gishampoo niya na para matanggal lang, kung di naging madala, nudnuri ka nag Orion na imong buhok, ang imong bagol-bagol niyo para matanggal ng kaspa. Gani po'y dinasam na sa adun ay mga kutog, lusa sa mga bata. Bisan pa man sa mga dagko, kung na'y mga lusa o kutog, kuyaman. Tabi-tabi lang sa nagkaon, no? O pwede nyo nang haplasa ng buhok, tanan. Look pa ang buhok. Pag malukop na, manutsuot man sa scalp sa bata o bisan sa mga dagko, putsa sa usaka oras ng sinupin. Kung malukop na sa haplas. Usaka oras, tanggal na pagka-ugma siguro mahigala o... mga tanggal na ng mga lusa o kuto tungod kay adunay anti-parasite properties ang atong Orion ug aduna siya kakawate life extra nga herbal nga dili gyud ganahan ang kuto ug lusa ug kunyaman nga mapuyo ni ana kung naa atong Orion kay naa siya kakawate life extra. Kung masamad sab kasimba ko, dali ra kini siyang mutang-on ang dugo. Kung masamad ka taplaki og gapas nga naay Orion, mutang-on gyud ang dugo niya, dili gyud siya maduulan og langa og longit na samtang imong samad kay naa siya citronella extract nga herbal. Mauna siya mahigala, no? Nya dali siyang maayo tungod kay aduna siya himag oil extract. Labi na ka mga katul-katul na asbukin, mga tilas, mga say, mga tagnok, magdala-dala mag Orion mga mag-uoma, maglampas, magdala mag Orion kay di malikayan, masamad mo mga sagbot nga hait kaayo, magdala-dala mag Orion, balon-balon lang gud. Kung na mga insekto nga katol, makapanambal na yun mo. Inga na kanindot atong Orion. Dili lang sa panuhot, dili lang sa pamaol. Basta sa mga buntis, okay kayo na. O protektado na yun sa lamok dinggi. Kay delikado ang lamok dinggi, may gala. Kung makapangaplas natin yan na, dili yun na muduol ang lamok dinggi tungod sa citronella extra. Mauna siya ang green taklob ha. Kunya gani, bisan pag kung na mga butoy-butoy sa inyong kalabi na ka ng mga matagtiki, may gala. Nagi nagsulti ni Ine sa ako ha. Nga matagtiki siya mahigala. Unya, like, unsa na lang ipagtumar niya nga murilib lang ang kasakit, nga ngulngol. Gibutangan rin niya ang Orion. Pagkaugma, yun, hinggawas ang mata. Nga na sa kanindot mahigala, no? Huwag napon kita yung saka Orion, orange ang taklob. Kining orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mga kahigalaan nga mahilig sa mintol o bugnaw nga Orion. Mao nga ipaiguan sa atong supplier nato nga matagagpagtagan ang mga higala nato nga mahilig sa mintol ug bugnaw. Pero pangmasas lang yun na mga higala ng atong orange ang taklob, dili para sa green nga daghan siyang kagamitan.
Nindot sa imong feeling ato mamassage ka, mahilot ka, ngoto ang urin sang taklog. Manghinaot ko mahigala masabtan ninyo, no? Nasa mga parmasya o butika lang mapalit ninyo ang ato mga prada. Manghinaot ko mahigala nga nasabtan ninyo, no? O napakitay uban pang mga product nga akong i-share o niya. Pero dili pa ako sa sugdan na sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa atong sinder nga si LC. No? Istambay lang sa uban atong mga product pa o niya ako nang i-share niya. Mga higala, dili na to malikayan nga mubati kita o gugma sa mga tao nga wala makagusto sa toa nga lain ang higugma. Mao kining kaagi sa atong sindir nga si LC. Para masabtan ninyo atong Tagalog kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang yang ipangayong awit.

Oh, Elsie, nakasuloy ka. Gilaay ko sa balay, Ilin. Wala din mulaag si Jorib sa inyo, ha? Kagapon, dito siya kagapon. Dali, mangisnak ta. Milago diri kay gilaay naman ko. Kumusta man si Jorib? Dito siya kagapon gani, na Noroy mi. O niya, nangisnak pi sa gawas, kami lang doha. Hoy, mura din mag-uyab di ay. Abi nimo, Ilin, kung dili palang ni manhid si Jorib, siguro, nagkaoyab na mi. O, tayong paon, sabot pa sabot nimo. Kung di palang manhid ni si Jorib, nagkaoyab na siguro mi, kung napansin palang niya ang mga kipakita na o nga kabuutan, kaayo, pagtagad, o kung sa problema niya, bisan wala ko'y trabaho pa, nga alam mo ko'y allowance ginagmay, pinadala ni ate. Tagaamasad ko ni mama. Para ko siyang pahol mo ng kwarta. Tempa. Nabay uyab si Jorib? Ambot mo, alaw ka balo. Wala mo kusukin na kita siya nagdalag babae. Kaya nga no, di ayun ta. Nakay gusto ni Jorib, no? Ay, nagsaba ato-ato rin, ha? Oo, nako'y gusto sa amaw. Naan ko palagi, matod pa nimo kundi palang siya manhid. Uyab na unta mo. Maugani unta, pero gibaliwala niya. Siguro dili ko niya tayo. Pero, abi ni Moilin, mahal ako si Jorib sa hilom lang. Pero lagi ka ng mga kaingon ko nga manhid siya, marag baliwala lang ipakita na ko ng mga reaksyon. Sayang! Huwagin mo na lang siyang panguyaban. Tonto. Kalong sa mga nanguyab ang babae. Chokra, oy. Dali, nilingkot sa mga snack ta.

0: Ya unsa may paagi nimo nga makabantay si Jorib nga nakagusto ko sa iya?
1: Wala ka na lang unsay problema niya, tabangan ako siya.
0: Ah, pakita ko kamayo para mapansin niya.
1: Bas hindi og tungod sa akong kabutan nga ipakita siya, makauna na sa pagpanguyab di. Ako siyang sugton, kaya naman ko'y gusto nga hilom siya. Pero lisod po ako'y manguyab. Babae ba'y ako? Mga nagingon pa nga, hanggang tingin ka na lang.
0: Ah, sige lang. Padayo na lang nimong kabutan kay Jorib. Kay? Mahunaunaan na niya. Mapansin na niya. Manguyab na sa imo, ha? Elsie.
1: Pabutan lang na ako. Basta kay... Magpinuotan lang ko sa iya.
0: Mahal gini mo si Jorib?
1: Oo. Pero magpaabot lang ko.
0: Ah, sige lang. Mapansin ra ka ni Jorib.

0: Ayo. Elsie.
1: Si Jurip. Muka was ko. Karilang Jurip, karilang. Oh, may kaniya ka.
0: Oh, grabe sab ni mo eh. Wala mo kag nakabati og ganang nanuroy pandisal nga gusto ka mukaon.
1: Wala, kay basi mahasol na ka. Nga, dugay ko ni Gawas.
0: Ah, ano rin ta? Wala kasulti ni Ilin? Birthday sa iyong manghod?
1: Hibalo ko, gitawagan ako niya kanina.
0: Ah, unya, magkita-kita na lang ta dito.
1: Unya, ano, manghagi to magagpanuroy ka ron nga, mawag tumalita unya dito sa ila ha.
0: Ah, ba sinugilaay ka?
1: Ah, okay naman. Magkita na lang ta dito.
0: Oh, sige. Gani ang takakainugwa pa kasulti ni Ilin. Nga birthday sa iyong manghun, mo ito nang invite sa kuha.
1: Giyaw na pa ko niya pag-invite. Nga mag-adto na ko niya. Nga, tapos ingon siya nga. Asultihan daw ka.
0: Sige, kita na natin ito niya ha.
1: Ah, more ito yun, Danny mo.
0: Oh, siyempre, para magtipog tayo mga barkada.
1: Ah, sige, Jorip.
0: Ah, sige, Elsie, magkita na natin ito.
1: Ah, sige.

na sa pagkako mapansin ni Jorib na. Kung laki pa lang ko siya na babae, duger ako ng nguyab. Kaso lang, babae ko. Tama lang yun sa sekreto. Hi. Mandam ko para mga tumihan niya. Magkita-kita naman niya po may dito sa ilan ni Ellen.

0: Ay, salamat, Ilsini amo. Oh, Ilin, asa mga hindi mo? Ay, mga buta totoo pa ni si mba pa, diyan ni pagkaundre. Diyan, masilingan rin natong bisita na mo. Ma, diyan sila ni Ilsi ma. Ay, Ilsi, dali, dito mo na inyong lamisa dito ka. Ilin, dada siya dito. Wala pa si Jorib, Ilin? Wala pa man. Pasing karon taon-taon. Oh, na. Uy, hala. Ilsi, na ikaw bang chicks? Oh. Ay, hugno ang kalibutan ni Ilsi. Nga na ikaw ban si Jorib ng chicks? Ikon sa kanan niya, Ilin. May palorot na karon.
1: Hello, Ilsi. Mayong gabi sa inyo, ha? Ilin, may gabi. Asamang birthday.
0: Mabot na to karon, Jorib.
1: O, oh, anong kapulik ka mag-istorya?
0: Jorib, kinsa na?
1: Oh, Ilsi. Ilin, akong uyab.
0: Oh.
1: Oh. Anong

0: 啲啊啊冇定你蒙音。
1: Oo. Bago pa lang may ani, mga 2 weeks pa lang.
0: Ado ha po makasimana di ana nagkauyam.
1: O, Ilen. Di ba, Asli?
0: Oo. 2 weeks pa lang among panag-uyam ni Chorib. Ah, maon ba? Ah, sige, sige, sige. Kay mga una ta na nang nag-birthday, oh. Tana, magpaigo na ta. Asli, ay kaulaw ha, Chorib. Ikaw na yung paigo sa imong palalab ni mo. Elsie, pagpaigo na di ha, Elsie.
2: Ha?
0: O, unsay ha? Pagkuha ng plato kay mga una kita.

Pasin siya na kay Elsie. Na naman ay uyab si Jorib. Pero di kakabintahan na itong uyab. O pagwapahay lang, ay makigbugno kay mong kagwapa itong mayhana. Sexy lang siya. Kay mahilig sa mga sayal nga pokpok. Hilig na si Jorib yung nga nga klase nga babae, di ba? Ay, mapuyang gusto. Sexy-sexy. Sayang. Mapapansin ni Jorib. Ang akong ipakita nga tanan nga kabutan kaniya. Namo, atay mahimo niya na, Elsie. Basin makakita ka raglalaki. Gusto nga ako para sa kay Jorib. Pero wala tayo mahimo na siya yuyab. Guwapa o sexy sab. Pero sa pagwapahay lagi, kupahit ka, oy. Lahil lang to siya kahit mahilig sa puok-puok nga sayal. Sayang.

dito ta sa unahan, Elsie, bang snack ta. Ah, gigotam na rin ka. Ani solo bitaw ta diri sa mall para magpabugnaw niya, magnita tayong makaon-kaon kay alas 10 o, gigotam ko, apok ipamahaw. Ah, sige, Elin. Ah, Elin. Tanawara ko na. Diba si Ashley na ang uyab ni? Oo, si Ashley na. Uyab ni Jorib, pero dahil maliki kaoban lagi, gwapo po na lalaki. Panida na to. Uyab ba si ni Jorib niya, tapos na sila yung lalaki yung kaoban. Panida na to, dinirang tanapin, kipa si Makit Antania. Dirita, pagpasampung ka din. Dirita sa may mga tao ang adagan. Sige, sige. Panida na to, sundan na to. Huwagi ko masayop. Uyab na ni Ashley. Oo, naghinawin ragod sila kamot. Hala. Oo. Kinalabay pa lang si Jorib, ane. I sultihis, Jorib.

0: Jo, may ka nakaari ka, Jo.
1: Gilaay ko sa balay.
0: Wala ka mo ato sa imong uyab.
1: Na-schedule siguro ugma, mag-nore mi ugma.
0: Jory, paminog maayo.
1: Saan na?
0: Dito mi sa mall kagahapon ni Ilin. Nang laag mi kaming duha.
1: Wa mo manghagad?
0: Surprise lang. Nagkita lang mi.
1: Oo niya. Kanaraisulti ni mo nga dito mo sa mall, nagpaibog ka.
0: Wala na ko'y lain isulti si mo ha. Huwag ayaw lang kakurata. Kagahapon samtang dito mi sa mall kay mangita on tamig kananan.
1: Kaya nga no?
0: Nakita na ko si Ashley, imong uyab.
1: Nakita ni mo? Nagusa man siya sa mall? Siyarang usa?
0: Okay lang untag siyara usa. Nasa ikaw bang lalaki?

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Ganahan ko kay alam ni imong gud ang akong tulong mo tagabii. Sa akong paminaw gud nindot gud kaning kapiha kay nakasuhay ko sa uban maragulay alivio. Sa dihang nakainom ko ning kapiha, sa Capricorn, lami na akong tulog.
2: Pila na ka oras karon nimo pagtulog?
1: Nibalik siya sa 8 hours.
2: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
1: Karoon na nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
2: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
1: Kamu di ha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, mag-Capricorn coffee ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abi ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
0: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalitin ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, ma'am, nakikigunit ang haplas niya.
4: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
3: Oo.
4: Kay, mugi niya akong ginagamit.
3: Saan sa man?
4: Sa una, nagbuntis ko sa pilmero na akong anak, naka-experience ko, grabe yung panood.
3: Mm-hmm.
4: Motong sa ipakaduhan na akong anak, nag-ios nagigoan yung Orion Herbal Oil kay...
3: Mo'y mong gi-aplas pagbuntis ka?
4: Kung natagam ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit, kilugay ko ninggaw sa bata.
3: Mm.
4: Nga, dugo, bito na nga ginako.
3: Mm.
4: Motong na-aliksyon ko, may gamit nagigoan yung Orion Herbal Oil kay naman po nag-recommend ako na ko nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
3: So, gihaplas na mo sa nagbuntis ka?
4: Opo.
3: O na, efektibo, ma'am?
4: Grabe, yung efektibo. Dili, Rajid, may gawas ang bata niya. Ko kayo, feel nga ka na bitong...
3: Sakit.
4: Sakit bitong tiyan.
3: Mm, sa pagpanganak.
4: O, sa pagpanganak. Wala
3: oh. Kay... So, gikan sa pagbuntis ni mo, hangtod, nanganak ka?
4: Oo.
3: Orion Herbal Oil may gagamit?
4: Opo, moji lang gigamit.
3: So, ano may may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
4: Very effective kaayo. Kamu mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
3: Walay panuhot.
4: Wala gid panuhot. Kay ang makasakit day sa tiyan, panuhot di ay na. Mo nang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata.
3: Mm.
4: Tungod din na sa panuhot. Pero kung mo gamit ka ani, tested and proven good para sa ko.
3: Orion Herbal Oil.
4: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot ka ang gamiton.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagyod siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayaw ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay naanis siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O kay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15% to 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhud siya o 15% to 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang nga muubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo-increase ang insulin, mo-resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahala salap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crusoft Gel nga mulig-on ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Crusoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Crusoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Hoy sa mga buntis ha, ang Mega Crusoft Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanawon mga higala.
6: Kita ni mo? Nag-usa man siya sa mall? Siyarang usa?
7: Okay na untag siyara usa. Nasa kaubang lalaki?
6: Kaubang lalaki? Ilsi ay pagtinunto. Ayog daota akong uyam. Dili ingana si Asli.
7: Bisan pag si Ilin, kaming duha.
6: Ay niyog daot akong uyab. Salikin na kay gusto dir sa ko, inyo na lang daot-daoton. Hibalon ako, Elsie. Gisultihan ko ni Ilin nga nakahilom nga gusto dir ka na ko ugugma. Pagbati. Pero sorry, kay si Asli akong gusto.
7: Gisultihan ka ni Ilin?
6: Oo. Pero ano may problema? Normal na. Malipay bagani ko nga na'y nakagusto sa ko ah. Kaso ikaw, pero si Asli akong gusto. Mana ayog daot-daot at inyo si Asli. Tungod lang kay ikaw na'y kay gusto din sa ko ah.
7: Jurib, tinuro mo kong kisulti. Nasa ilaing lalaki.
6: Gusto ba ninyo magkabungkagda ng barkada? Ay kong sultihin niya na ha? Basta lipay ko, muari ko din pawas ka laik tapos magsulti-sulti kang niya na.
7: Jurib, di ka matuo?
6: Dili nga nang klase pagkababae si Asli. Buutan siya. Nanguyab kayo siya kay buutan. Niya tapos daot-daoto ninyo. Gikan ka ron ha? Di na kumulaag dire. Kalain ba ninyo nga mga barkada? Labi na ikaw, Ilse?
7: Nagsulti lang ko sa tinyo. Nakita na po si...
6: Ah, hilom! Diyan na ka! Mas puso kong makipanuro siya mo ha? Nagpuisit din ko na yun.
7: Relax lang, God. Tinod na sa pangong gisulti.
6: Hilom lagi! Dili nga lang akong uyam. Buutan si Asli. Buutan siya!

0: Wala siya motoo nga. Imo siyang gisultian?
1: Oh, Eileen. Nasuko ni nun siya diri sa ko, ah.
0: Nasuko siya sa imo, ha?
1: O nga ako siyang gisultian. Pero sige lang, bahala siya.
0: Ah, may balaan na gapo na niya.

Oh, na may gising niya picture si Ilin sa ko. Ako ngayopin. Sin po to? Oh, diyan na. Oh, si Asli kiniog ka tong lalaki niya yung kauban nga nakita na mo ni Ilin dito sa mall. Naginawira silang kamata. Na-chat Ilin nga ipakita na kay Jorib kung wala.

0: Jory, kumusta ka? Managig ka mula agdire.
1: Kasi may ganahan mula ag. Si pangdao itong mga tao nga nagtaro man ang mga tao.
0: Sorry na, God. Parang lang ka makatoo. Dili ko gusto nga. Dili ka makahibalo.
1: O saan na sa inyong pangdaot kay Asli? Parehan na namuduhan ni Ilin?
0: Nako isin nga picture sa imo, ha? Ha? Para lang makatuo ka sa mong isulti ni kanimo.
1: Dauton niya po niyo si Asli. Kaya tungkol na kay gusto din sa ko para mo transfer akong pagbati na sa imo kaya nakagusto ka.
0: Hilam sa God. Ako lang isin sa imo, hanara sa imo giupin imo dili.
1: Listen, God. Itanaw na ako.
0: Relax lang din na po. Grabe sab ni mo. Murag di man tahigala. Okay naman sa kung di ka manguyab sa ko, ah. Bisa nakagusto ko sa imo.
1: Ay na pangarap.
0: Sigurado na akong pinato niya. Pahala ka, Jury. Importante nakakita kang naibalo na ka. Naras ay mga kung pamanhid-banhid ka pong ka. Pahala ka.

0: Joreb, ilim sa maning bang sulti ni Elsie? Kabahin sa onsa? Kabahin ni Asli? Unsa man itong nakita na mga picture? Kinsa nakapicture na
1: ako. Ako'y nakakita. Gising ako kaya Elsie para isend po niya sa imuha para makatoo ka.
0: Parehas man lang ang munduhan ni Elsie. Wala na yung himuon pang daot sa mga tao.
1: Di pa ka makatoo ni Adto? Suod ka na mo nga higala, dili mi gusto nga blind ka na yung uyab nga. Two timer man day na.
0: Ayos, sige nga na ha.
1: Aba, hala ka. Wala mi labot kung mahibalan mo nga masakitan ka.
0: Pareha lang mong duhani. Elsie, diyan mo.
1: Paalasan ka. Paalasan ka.

Oh, Ilse, di abalay ka. Manangidra ko sa imo, ha? Mabakasyon o na ako? Ay, tungod kayo wala na kay pag-asa kay Jorim nga maangkon ni mo yung gugma. Wala na. Gani masuko pa mangani siya ato siyang sultens. Tinood nga nagbinuang iyang uyab sa iya nga si Ashley. Sandi siya. Wala tayo mahimo diha. Bitaw, pati gani ako, yan akong giaway. Tulad kay gipicturean daw na ako. Para lang daw pang daot. Mahala siya, oy. Mahala siya, uto-uto siya ng bayhana. Bato na sa lihok, siksik kayo. Mudaot na marig sa kinsang alaki. Magsakit rin ang dughan, mahibalo na siya sa tinood kung siya yun makaakto nga makakita sa iyong uyab nga nailaing kauban. Yan, ano sa magkamu uli? Depende lang. Kung di na huganahan dito, mabalik ko. Baliwala ragid kay Jorib nga itong amigo nga nakagusto ang gwapa. Pasag din agad siya, saan man ako na. Ay, sige dira na. Makakita karag laki na imo abot nga laki sa imo ha.

0: Kumusta na ka sila ni Ellen o si Jorip? Gimingon ako sila. Sobra na bulan akong bakasyon din sa lugar sa akong nanay. Pero, murag kay kumaltan tumalingaw din, pero agwantahan na lang na ako. Ang ako, mawala akong nahuna kay Jorip. Ambot nga nung nakagusto ko kay Jorip. Nasuod mong tamay kaya nga higala. Nga nung wala sa lain, nga nung si Jorip pa man nga, naman ay laing uyap. Kumusta na ka si Jorip o ngayong uyap si Ashley? Di man yun mo to si Jorip. Sa mong ipakita sa nga picture, bisan pagsulti nga na uyap ng lain na yung uyap. Sige lang, bahala siya. Gimingon ako sa kong amiga nga si Ellen. Itawag. Si Jorip kini. Hello, Jorip.
1: Kumusta na ka? Huwag naman ikan diri sa ato, wadi eh. Nagpalayo man ikan, gibiyaan man minimo ni Ellen.
0: Wala nang ita lang kong lingaw diri sa lugar sa kong nanay. Kay... wala lingaw din na. Ikaw na nga saba na kasama, ah. Pati si Ellen, imo nang ikalaban, pati ako. Tungod sa imong uyab.
1: Sorry kayo sa inyo, ha. Pasensya kayo. Gibaliwala na ko ang inyong mga report diri sa ko, ha. Isip nga mga barkada.
0: Amo kang gisultihan, kay mo ninakita na mo. Pero naara sa imo, ha. Mutuo ka o dili.
1: Tinood, eh.
0: Ha?
1: Pinod niyong gisulti. Nakita agad ako sila.
0: Salamat nga nakatuon ng yuka. Si plano ni mo din na.
1: Asa ka nga lugar?
0: Kaya nga no.
1: Masin pwede kong makaapas niya si Mohan.
0: Magunsa man ka diri.
1: Wala lang, wala lang. Dili ka ganahan nga muna imong barkada.
0: Sige, i-chat rin ako ang address. Para ikaw makalimot.
1: Sige, salamat. Mahulat ka sa chat ni Ma.

0: Kanalera ni mo nakatuod diri, no?
1: Kumusta naman ka diri?
0: Okay lang. Nagpalipas sa oras. Sa kalaay, malingaw po ko din sa ako mga igagaw. Manglaglaag me.
1: Siguro na ininenguyab si mo, ha?
0: So what? Yung silabot ni mo, ngay manguyab.
1: Uy, tinuod? Naninanguyab si mo, ha?
0: Wala, ay. Ngayon ang umusta, nakikilaila, pero wala ko katubang, nangutan lang sa akong mga parinti kung kinsa daw ko.
1: Oh, but pasabot ni mo, way nanguyab?
0: Wala man.
1: Sa imong hitsura, way manguyab diri, way naibog.
0: Nagani nang umusta, ng regards, kung kinsa daw ko.
1: Pero wala inibisita yun.
0: Wala man. Kamusta naman mo sa imong uyab?
1: Kung sa may dugayan ako dito sa iya, ha? Nadili man siya kontento dito sa kuha, nangita pa man siya glain. Maluroy talaw may manday sigisig pang lingi-lingi. Kaya nahadlo ka makitan sa iyang uyab nga isa. Ako na lang i-chat, nga wakay klaro nga pagkatao. Wakay klaro nga pagkababay, gusto niyo dublib-dublihin mo imong uyab. Ging na ako.
0: Uwa na lang kaming itaglain. Para makarecover ka, para makamove on ka. Kadagan babae dito sa to, ah.
1: Nga nung mangita pa man ko, nga naamang ka.
0: Ano sa to?
1: Ingon ko, nga nung mangita pa man ko dito, nga naamang ka. Nahibalapagyo ko, nga nakay gusto, nakay pagbati diri sa ko, ah. Nga nung mangita pa man ko.
0: Ay, naku, istorya, ay, ana. Tungkol ba kayo nakahibalo ka, nakagusto ko si mo, ha? Sa akin na lang mong panahon.
1: Elsie, tino na akong isulti si mo, ha? Narealize na ako may pa ikaw na lang ako magipanguyaban.
0: Himon lang ko ni mong panakit butas tungkol kayo nasakitan ka nga nahilaing uyab imong uyab siya nga si Ashley.
1: Paminaw, oo. Akong giyon ako nagmayo. Para makamubuon ko, nga nung matupan mo ko sa lain nga naman ka.
0: Kikalimta na to na ako akong gusto sa imo ha, kung magbati. Ako na to ang gibura. Kayo ako'y mapala. Kay lahi ang imong gihikugma.
1: Kumanguyab ko sa imo ha. Masugot ka.
0: Gisakyan na imong panahon nga nakagusto ko.
1: Dili sa'yo ni Ana. Nagbahay bitaw ko nga nung gibaliwala na ako nga na rin nakagusto sa kong akong higala, gwapa o butan. Madawat ba ko ni Ma? Di ba ni Ma mauna-unaan nga ni Anhigig ko sa kalayo ni nga lugar? Kay ikaw na akong tuyo, pwede naman ako magpaabot sa'yo mo ha, isip nga barkada lang kita. Pero may Anhigig ko kay basin maunahan kong lain. Muna nang utana ko kanina basin og naninanguyab sa imo ha. Pero ingon nimo wala. Dalipay kay kong maayo. Madawat pa ko nimo.

0: Maayo kay nakauli na mong duha. Kumusta ang pag-apas ni mo dito pagbisita sa atong amiga?
1: Pasalamat ko, Ilin. Nga, wala pa rin siya iuyam. Samta sa kay ko sa bus, nagampog yung kanunay. Noon ta wala pa iuyam si Elsie.
0: Nga nang manguyam ako dito. Nga di man ako sweet ang mga tao.
1: O takabalo, na magpasikat si mga dito.
0: Wala lang, as in, maabot pang panahon. Pero na-timingan nga naka-apas ka dito sa koa. Ay na nyo, nag-hunonaan ang mga ingana. Ang importante nga ka muna gyod.
1: O, Ilin, parehas kami nagkahinig umahay. Di ba, Elsie?
0: O, Ilin.
1: O niya, ang imong uyab nga asikse. Pasag din na to. Wala to'y pulos. Dilito kontento sa usa ka lalaki. Nagpasol bitaw ako. Tuang halos tanan oras na ako sa iya. Mandi ay tuwa sab dia sa salain. Two-timer siya. Dili pares na niya akong uyab kanon ng atong barkada si Elsie. Nakita na akong kontento siya sa koal.
0: Ay, kontento na kay na siya sa imo ha. Muna ang pingi po na siya. Ang ako lang, Jorib, magbinuotan ka sa koal. Dili ko para sa ito imong uyab si Ashley. Nga, humok rang ilong. Nakita na ako sa inyo, Chora. Nakaroon, may inong napog kang nagidaot na ako.
1: Wala. Bahalag dauto na mo siya, tinuol man sab. Basta ha, ako rin ginang lalaki sa imo ha.
0: Ay ka problema, Jorib. Hantod sa hantod. Kung hantod sa hantod po ko ni mo higugmaon, mag-uban kita.

Salamat. Sa akong pangandoy nga, si Jorib, sa barkada pa kami, grabe gina akong gugma kaniya. Nakawayang pagkitsaglaan kay Asli. Pero paingon rin yapon sa koa. Salamat, Lord. Nga nakatagamtam yapon kalipay. Nga kami na ni Jorib.

0: alam na ko. Ah. Si Jorib. Hello, Jorib.
1: May gabi.
0: Oh, nakatawag ka man. Oh, nangupaw ka sa cellphone. Unsa ka na?
1: Diri si A. Asli ka ganina.
0: Diha sa inyong balay?
1: Oo.
0: Unya, unsa may balita?
1: Sabi ni ma, wala akong makatuo.
0: Unsa wala makatuo? Ano sa problema, Jorib? Buntis?
1: Ako ang amahan.
0: Ikaw ang amahan?
1: Oo. Grabe ang pag-deny na ako. Kay dili lang akong lalaki sa ihanda sa uyab. Hinoon tinood. Samtang kami pa, kapila na kami nahitabo. Pero sa lalaki nga nang uyab kaniya, wala daw sila mahitabo. Kami lang daw doon. Mabutal ko nung adlaw sa higin matawa ang bata. Ipadiinin na mo para makatuo lang ko. Pero naghilak siya sa akong atubangan. Tungod sa pilakay gayon nga mahitabo kami sa mong panaguban, nabuntis siya. Huwag ka tong lalaki nga, uyab po niya. Huwag ko daw kahilabot sa iya.
0: Kasi plano di ba?
1: Irsing, nahoy anak kay Ashley. Dili pwede na ako ibaliwala.
0: Ba't pasabutin mo? Unungan mo si Ashley?
1: Pasalo ako, oo.
0: Mama ko.
1: Nanawagan ko sa imo aking mga iupa sa ilo.

Bubalik na po kag bakasyon. Hinahanap na lang yun, Elaine. Kaysa diri ko magmintin, makita gid ako si Jorib. Masuya na lang ko magtan-aw ko silang duha. Na sila gid ang nagkadayon. Hala, na ikaw ang bahala. Unya, mingaon ako sa imo ha. Sige lang, kung mawala na gid siya kung hunaw na kasing-kasing si Jorib, mubalik na ko diri para mag-uban-uban na sabta. Nala, sige, pahungaw lang sa imong gibati. Oh, di akong iskalibo. Manilang dugang-dugang sa... ayaw na, ako'y kwarta. Dawata ni, dawata. Oh, manilang dugang-dugang sa imong gastoon pag biyahe. Ah, salamat, ani, Elaine, ha. Kaloipod ni mo in town. Nalipay na in town itang duhang kamuna ni Jorib. Mandi ay, balik ka po si Jorib kay Ashley. Ay, ninggugma. Sige lang. Ah, namang gina. Siya, ito na ko. Nalasi, amping sa imong biyahe, ha?

0: Laglag lang diri. Elsie.
1: Acha.
0: Uban-uban kun si mo mga igagaw. O, gaoy. Natoy mo ang hituod.
1: Kasi mo nito?
0: Ay, si Edgar. Kana si Edgar. Profesional na. Sa diyang nakahiring nga naa ka, diri. Nanguta na siya kinsa daw ka. Gayun na ako akong pagumangkon. Anak sa akong magulang. O na nga, gusto niya nga makikigala daw. Okay lang ba sa imo? Bisita siya unya.
1: Ah, kamutyo, gusto ninyo.
0: Okay man na si Edgar. Ana maginang dalaga, namagay manguyab.
1: Ah, sige tiyo, magpaabot rin ako diri sa balay.
0: Kung layon ka diri, magubanuban kasi mong igagaw. Agara sila.
1: Ah, sige tiyo.

0: Maying gabi, Elsie.
1: Maying gabi, Sir Edgar. Ikaw din yung nityo.
0: Oo. Nakita man gud mi. Diya sa kanang naay computeran ba? Nala ko'y gi-research. Pero nakakita na dano ko sa imo ha. Mana nangutan ako kay Manong na kinsa ka pag umanggod daw kaniya.
1: Oo. At taga diri ka?
0: Oh, taga diri lang ko. Na akong pamilya diri yung mga ginikanyan. Abi ni mo, nalipay ko nga na ibagong itsura sa babae din eh. Sa among lugar nga nakita na ako.
1: Salamat ha.
0: Gusto lang ko mag-friends mo ha.
1: Ah, ganun dili God. Sige. Kung higala lang, wala problema. Anad ko higala. Kaya dito sa mga napog ko yung mga higala.
0: Nainabati na ako ang istorya ni Manong. Nadaw kay Uyab dito nga. Naminyo ang salain.
1: Oo. Si Joreb. Diyanta ko gusto nga mag-iskot pa sa iya ha, pero kinanglam na i-mention niyang pangalan.
0: Away problema. Normal lang ka na. Namang yung mga mag-uyab nga magdayon. Apoy dili. O at akabalong ang mga babag.
1: Oo, nakasabot ko, Edgar.
0: Basin mga kita karaglain din eh. Naray mo duol sa imo ha. Susama ka na ako.
1: Kadaligod ni mo.
0: Diba, hambot masabot na ako. Basin mga kita karaglain din nga mo duol sa imo ha. Susama sa ako abang kami duol sa imo ha.
1: Kaya nga no?
0: You know na. Ulitaw ko, dalaga ka. Pero wala sa akong usulit sa akong toyo. Ngay, first time pa na ito nga nagkaila, karon pa. Pero, sige lang. Mag-friend lang sa ta. Basing ganahan ka manuro yung ma, sabay ta. Bisa na yung mga igagaw para malingaw kag maayo din, di ka layon din sa mong lugar. Daghan kita din mga beach. Lagyo lang, pero malingaw ka sa biyahe. Ako na ako yung motor. Pwede ka sakay sa akong motor.
1: Basing na masuko, mabugnoan ta.
0: Wala problema.
1: Sige, Edgar, ikaw. Para malingaw lang ka.
0: Ugma, mga alas 9. Balik ko na ka dire sa inyo, ha. Magandang bandam ka, ha.
1: Sige, Edgar.

0: Oh, nalingaw ba ka sa atong lag?
1: Oh, God. Kapoy, gikanta sa beach at doon na sa Sintrol. Dagan mo kailangan dito sa lugar ninyo, no?
0: Oo, may problema din eh. Na-enjoy ka?
1: Enjoy lang gapon.
0: Kana po ni mo mga igagon, ilan namin tayo palugar-lugar rin noon.
1: Lagi ka niya, kamante ko sila ha. Nga, naglahi sila po kalaagan, nakita lang doon ilang gibilin.
0: Okay lang, ganansad ko. Tod, masimula ako niya gabi sa inyo ha.
1: Ah, sige, ito lang.

0: Ako pa ka nang unaon, Edgar, ha?
1: Mainahod ko ang imo kong masabdan. Di ka magmahay, di ka magpasol. Kung imo kong dawatan.
0: Nakita na ko, Edgar, nga buutan ka.
1: Salamat kayo. Andam ko magpaabot pisang pila kadlaw.
0: Ah, sige lang. Masin makahunaw na rakog sa imaayo. Kaya bago pa ba ako medyo nasakitan?
1: Auto nang walaon. Tambalan na to ni mong samad.
0: Ha? Ah, sige, sige, salamat. Pabuto na naman akong desisyon.
1: Walay problema. Walay problema.

0: May siguro daw ato na ako si Edgar. Kaloipon niya. Mali pa na si Edgar o niya. Basta mo anito niya, mo-oon ako. Ay, kaingon ako, maminti na tong kasakit niya kong gibati tungod si Jorib, nga may balik sa iyong uyab. Tawag kini. Kinsa ba ni? Si Jorib kini. Tubagon ako. Hello? Jorib? Nanawag ka?
1: Kumusta ka?
0: Okay lang. Ginahinay na ako pag recover akong kaugalingon. Human sa maong mga panghitabo.
1: Paminog Maya.
0: Ngaon sa?
1: Nagbulag kami, Leasle.
0: Nagbulag ka mo? Nga no?
1: Gipapunit niyang bata. Kadili pa na kung siya andam ng maginahan.
0: Ganun sa pa?
1: Duha na kasi mana. Human niyang papunit ang bata. Milakaw siya. Ang nagsulti din ka na ko iyang isoon.
0: Unsa?
1: Siguro dilingid kami sa usag-usa. Pero di na po ko sa ikay, gipunit niya akong anak. Kay matod palagi sa iyang mga hudili pa daw andam sa mahimong inahan. Hapit kayo siya madawat. Siguro, Elsie, kitagit siguro ang itagana sa isa't isa.
0: Jorib.
1: Oh, Elsie, papasok ko ikaw din na magbalik. Ibalik na ito ang atong relasyon.
0: Pero...
1: Wala na pero-pero. Muapas ko diyan.
0: Ha?
1: Wala na si Ashley. Tungkol sa pagpunit niya sa bata. Muapas ko diyan. Umamusayo ko.

0: Grabe ka, libog sa kung nauna niya itong higayon na Kuya Hermes. Dawato na ako si Edgar niya itong tungora. Maupay pagtawag ni Jorib na makigbalik siya. Kaya nakigbulag siya sa mga babae. Tungod kami lakaw sa bikini, humanggipunit ang ilang anak. Napong itinaguan ng pagbati kay Jorib Kuya Hermes sa taman. Nga nanaunta si Edgar. Pero ako si Edgar gi istoryahan. Nga nagbalik ni sa mga uyab. Total, wala pa mang ginako siya dawata. Giuban napon ko kay Jorib pagbalik dito sa mong lugar. O ginoon, kami na gyon ang nag-uban. Nami anak karon duha. Malipay lang mi Kuya Arn. Tun kay buutan sab kayo si Jorib. Puno siya sa pagpaningkamot para sa iyong pamilya. Para diri ka namo. Kuya Arn, manghinaot ko makahatag yapog inspirasyon ang akong kaagi. Ay mo magtatampong, LC. Dengan salamat, LC. Grabe man to, no? Balik-balik. Ito na po. Imbis na ka-desisyon na, looy kay si Edgar. Pero ang importante ato, nga wala pag yun mo ma-dawat si Edgar. Ang problema to, nadawat yung si Edgar niya, kalit na lang kami follow-up na po si Jorib. Sa ako na lang. Pakilo ni si Jorib. So, dili kayo sakit para kay Edgar. Kay nagpaabot naman siya sa imong desisyon. Kantong narabaon tang adlaw, no? Okay, watay mahimo. Salamat kayo, LC. Og mga higala to mga listeners, no, ay kalimti ha. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug ato mga product. Mao ay pinaka the best, pinaka importante para sa inyo, labi na sa mga bago na to mga listeners karon. Salamat sa inyo ha, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ayon yung si Piata Mahigala nga naunta sa inyong pirminti bala, sa inyong balay o mauna inyong kapihon sa matag adlaw. Tagtunga lang sa kutsara Mahigala. Pahits na kayo na. Pagsab sa ato mga haplas ang Orion Herbal Liniment Oil. Ang duha klase ang green, daghay kagamitan. Ang orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Pag sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Mga inahan, no? Ayaw kalimti, pagpanga ang inyong mga anak na elementary, babae man o lalaki. Imintin sa Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina. Og sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon, gikan sa 13 anyos patigulang ang mga edad, pwede kayo sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule, no, kung nawala inyong ganas pagkaon. Og sa atong B40, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito nga nakabaton og nerves neuropathy, kanabi itong manusok-tusok sa inyong tiil, magbinhod inyong mga kamot, magbigo og tiil, no, nerves neuropathy na nga manusok sa tiil, magbinhod-binhod yung mga kamot. At doon sa pharmacy pangita ang B40 capsule. B40 og sa atong Megacare Soft Gel Capsule. Megacare Soft Gel Capsule mga higala, mao na pinaka the best para sa inyo ha, protection. Samtang condition pa inyong lawas, pwede na inyo i-protection sa inyong kaugalingon. I-maintenance matag adlaw, usa lang nga capsule, no? Kada adlaw. Labi na sa mga high blood o mga diabetes, no? Pwede kay na sa inyo ha. Og labi na sa atong Ferbite Capsule mga higala. Ang Ferbite Capsule walay lasa nga taya kung imong imnon o di maghilab imong tiyan. Para na sa mga higala na ito nga maglipong-lipong. Luspad tanawon, dry ang lawas tanawon. Lili, pwede na nga mag-maintain. Kondisyon ang kinahanglano na ito mga higala para maka-fight ta sa mga panalito na ito nga pirti ng mahalan. Kinahanglan kondisyon ta. Makatabang ang atong Ferbite Capsule. No, ay kalimti, Ferbite Capsule. Ana sa itong mga parmasya diya sa inyong mga lugar. Daghan kayong salamat. Kinis Kuya Arn ang inyong Dr. Love Mingon. Bye-bye o God bless. Kanatong tanan.
1: Duna ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Welcome, Dr. Choi, sa atong programa. Di gini makompleto kung
3: welcome,
2: wala ka.
3: Welcome, ma'am. Welcome po.
2: Nailin mo kung kumusta ho, Doc?
3: Yes.
2: Ikaw rin.
3: Kumusta nga, ma'am?
2: Always naman kitang ga-love, Doc, di ba?
3: Masa in love si Ginoo.
2: Oo, tanan. In love ta sa tanan, Doc. Dapat lang, kaya nga, no, kung in love ta, mas healthy ta, di ba?
3: Okay, kabalo mo. kanabitang heartsick syndrome, kanabitang naguul or na-depress or kanang na-broken hearted.
2: Yes.
3: Makakos daw po na siya og kanang mga real good nga mga heart problems ba. So dapat always happy. Bahala na nagkalisod, ma'am. Happy lang yung gihapon ta.
2: Oh, magpa-happy-happy then tapos magpaka nang energized jud, di ba? Ingon ana, dapat ingon ana.
3: Dapat mag Nerveplex AE.
2: Kana doc,
3: nagkanag kaon, ganag tulog.
2: Kana din imlandig kape samot. No, ina to coffee corn samot ang ganag kaon
3: samot matulog ug sayo.
2: Lumay kaayo itulog dok.
3: Diba basta good sleep. Energized kapag morning, diba?
2: Dayon ko an pa dok. Samot na og moinom butag Mega Care ug ato ang parisan
3: yes.
2: Sa ato ang
3: anti mental health. Ayun, nindot pa jud atong skin kay dili dry.
2: Yes, bantog ron murag wa na ko get dry kaayo.
3: Klaro pa jud atong mga pananaw dayon ana, no? Kay napud siya ko ansa. Eye health na to. No?
2: Yes,
3: dayon,
2: doc.
3: Good
2: sa
3: for
2: care
3: the
2: na
3: heart.
2: Siya.
3: Ang Mega Care.
2: Pero kung dito ta sa atong B40, doc, healthy po ta. Kaya atong mga veins, ana.
3: Ang atong mga nerves.
2: Mga nerves.
3: Very good, kayo. Dili na ta magsigig nam. No? So,
2: lagi.
3: Uptick na kita mulakaw dahil nani.
2: Tinuod siya, doc. Bantong rasikog baklay sa Boulevard. Marag talag sa radyo tamamikog. Wala ko kabati na bikog bitaw, doc.
3: Yeah, very good. No, dahil yun tayo itong products, ma'am. No? Ang atong kuhan, good, any kaning testimony effect yun ani kasi si Ma'am Buttercup manang always yun siya nga kuha pa kayo yan naglakaw-lakaw sa Boulevard kita rin niya
2: ang okay. Yung taon sa ona lang lami radyo doktora no nga kanang lami radyo ng feeling bitaw pag maka-exercise ta no mga kahigalaan nato nindot radyo kung naagi tayo exercise at least 30 or 45 minutes a day dok no sag walking lang si doktora parmi naman yung kasakay naghanig service
3: pirming tindog.
2: Oh, kana lang. Tindog no.
3: Dayo, muna usahay kung nag-duty ko. Say, magbahas-bahas po ko eh. Okay. Nakit na itong likod, ani. So, lingkod ka dali. Tindog-tindog na po. Kay, di ba ngayon magsigig lingkod ra?
2: Mga odyo, dok.
3: Samot ka sakit na itong likod.
2: Pero, dok, na ako'y question ba? Unsa siya katinood? Kana bitaw ingon nila mga sigig tindog? Mo ako nila makakose with varicose.
3: Actually, yeah. Kung magsigig po kag tindog, parang na mga sales lady, no? Nangasigig tindog, nag-assist sa mga customer, diyan na, ano niya, naka-high heels pa, Jude.
2: Pero wow, legs mga guys, ladok, okay tao, hindi pang very
3: close. Muna nga, nag-stocking sila, leg support nila. No, kay, kanang by gravity, pulling of blood, makakos na agad siya ang mga varicose.
2: Okay.
3: Muna, wita, kakuhan ka sa una ko, dapat ito, beautiful imong legs. Inag-abot sa balay, imong erase up. Erase up ni mo imong legs for mga 30 minutes to an hour. Haroon mo, pull down balik ang circulation. Ika na mga sigig pulling. No? Kasagana mabantayan na to. Siguro sa idaran na, kay medyo ni edad na po ng ilang mga blood vessels. So, dili na kayo ingon nga elastic. No? So, muna nga, dali na din mo burot. Niya. Very common magod sa mga idaran. Nga. Kanong bitang kabantay ka ng mga kanang hard worker, yun nga mga idaran. Kamantay ka ng mga farmers or sige pangalsa, sige kuan, lakaw. So makita yun ni mo ang ilang mga ugat na nagko.
2: Bitaw do, kanang mura na gani siya. Atong kanang bitaw green nga tumakaon kanang seaweeds. Bitaw, unsa na siya?
3: Oh, lato.
2: Mura, dili ka doon usa. Mura na gusto.
3: Managko ang imo ang ugat, no? Agi na siya by gravity. So, tinood yun ang ingon nga kanang prolonged standing.
2: Okay.
3: Dapat ilakaw-lakaw ni mo haro mapump balik. No, mapump balik ang dugo or muna akong ingon sa akong mga pasyente kung ingon sila dok manghupong ko mabantayan daw nila inig adlawan so mahingo nga inig uli sa balay i-raise ninyo ang inyo ang kuan ipatong ninyo o kanang silya ana or i-raise up ninyo
2: elevated
3: kaya mo meron na pang beautiful legs i-raise up harun dili mga varicose
2: sana all og nakabalo pa kuan sa una gin ano no unto bantong randakan ko mga varicose veins si ani kaya itong sigig baklay dok okay unta to kay nag-eskwela ko sa unang high school sa trade din magbaklay pauli padulong Santa Isabel layo bina dok pero pag-abot manghimasa
3: kana may nagpas mo
2: ambot unsa jud na siya dok oh kana dok unsa
3: pero I don't know.
2: Ang
3: kuan siguro kuan lang siguro magdili man ning mga varicose na ang nakakuan lang
2: dok.
3: Siguro nga init dapat i-relax ani mo kay di ba kung sige ga kuan ang muscle may init no or for work ang muscle ni mo strain so dapat i-relax ani mo ay haka manghimasa no so ana sa siguro mga 30 minutes relax sa imong tiil ay haka mangkuan
2: mao di ay dok na kana plus.
3: Pero kita mangod ang mga tigula. Ay, ano pang utana? Ay, di na mangutana. Basta makapas mo na. Ano naman dahil
2: yun?
3: Di syempre, kung bataan ng tangan, lagi. No. Kano man? Ano man yun ta dahil yun?
2: Isang ganang explainan pa ka. Ang umanika na yung
3: mutuon. Masuko man dahil yun. Kung mangutana ta, ay, na lang good. Nga di ka kabalo mo explain. Ano na lang good, ma? La?
2: Oo, betaw, no?
3: Kabalo ka na mga bataan karon kinahanglan kanang inquisitive mga mga bataan on. So, di ninyo supon, no? Mag-imagine na lang good mo answer. Total, umabalo sila yung kabalog yun, no?
2: Lagi
3: pero,
2: na
3: more or less, no? Manay theory, ana.
2: Ma'am. Okay, Doc. Salamat, ana, no? Nga, at least na-aware po na itong mga mamiminaw bahayin, ana. Then, in connection, ana, Doc, ba? Kana pong mag-mens bitaw, tapos maligo, di ba ang sakaraang panahon, may ngan manong atong
3: pwede.
2: Mga... Di pwede. Kaya nga, no? Mura mong gukunutag ka ng... Morag, i-compare doon sa plancha nga gainit, tapos magbubog tubig na bugnawan, so unsay mahitabo doon sa itong body.
3: Actually, ang kuhana na nila is mukubol daw, no? Mukubol ang dugo, no? Kung mabugnawan, mukubol, inaana, no? Kay init ang lawas. I don't think so, kay... para nako lang, ha? Para nako lang, no? Dapat mahugas yung ka. Ako yun, huy, dili pwede lang ga, mahugas yung ka. Kay... Ang blood itself is very nutritious kaya sa bakterya ng dugo.
2: Yes.
3: No, kami, nakakanang itawag na ito, blood agar. No, ang managistadihan sa una nga, ang ubang mga bakterya, mutubo siya sa blood agar. Mm. Nakaning blood agar is made of blood na siya. Nga, ipagahi, nga na'y media, kuyog, ana, dahil na'y mga certain bakterya nga mutubo anang blood agar. Diba? Mm. Kamatigan ka ng dugo, di ma'am? Dali dahin ka mo lang sagbaho. So, the more siguro nga, manghugas ka. Kung dili man yung gani ka maligo, manghugas yung ka sa imong kuan, private part, no? Labi nag-mens ka. So, dapat sabunan dyan na, dapat dyan ko, ano? Muna yung ko, kung dili pwede maligo o bugnang tubig, di maligo ka o...
2: Ininit.
3: Butang kang ininit. Alangan naman kung gisingot na dyan ka kayo, hindi ka maligo, no?
2: Bitaw, Dok, no?
3: So kung dili ka maligo eh magtanap po ka og ligamgam ana or pero syempre sa private part ni mo kanang naay dugo imo jud ang limpyuhan
2: insakto dok
3: no kay magka UTI unya or magka infection unya
2: oo so dapat ti ay kung bahin pud sa mga kanang nagmensa sila no labi na sa tong mga kanang kabatanunan mga bagong nagdalaga basin dili sila aware dok ba nga kanang magdaginot bitaw sa napkin so ang napkin nila ipila nila ka hours di ba
3: Kung medyo kusog ang imong flow, siguro dapat 3 times a day. Uh-huh. Kung dili na po siguro kay kusog imong flow, 2 times a day. Ano, yun na.
2: So, mana siya, Dok. Anang napay gabi eh. Pagkagabi eh pa, demurag ma-overnightan biya ang napkin. So, noon na to, Dok, no nga. Kumupo ka na yung usa sa mga causes nga ka ng magka-cancer, no? Ang ovary?
3: Dili man dili siguro po, no? Ako lang hibawaan, based sa mga libro, o sa mga lecture, no? Ang prolonged exposure of your hormones. No, like example, sayo kay ka nag-mens, andugay ka nagmenopause. So, longer time ang exposed nimo sa hormones. Muna siyang tendency is prone for cancer or nadyon mo'y family history sa inyong genes nga cancer. Napoy uban nga dili lang sa pagkuan ha. Ang uban bitaw nga wala na agig ka minyo kay wala na agig ka panganak dili man po sa tanang minyo wala nang anak di ba na may yes, uban yung mga single mother inana no so kana ko nung maagi ang mong uterus o ka shed off dayon maanak ka di ba limpyuhan man pagkahuman less daw ko nung chance usahay uban o kanang uterine cancer so zay mabantayan nato katong bitaw mga single nga wala gyud ni agi og kaburos na ay uban tendency nga magka uterine pero dili maputanan. Siguro, mumatter gid ang genes. Mumatter gid ang genes. Ang akong ibawan, Jude, is genes and then kanang longer exposure sa hormones.
2: Na, so daghan kay tag na katunan karon mga kahigalaan, no? Salamat, Doc, sa imong explanation.
3: Pero mas maayod, ubigay niya ma-explain. Yes, ubigay niya, Jude. Huwag yun po nakuan kay. Siyempre, pila ka mantra po itong exposure sa ubigay ni rotation.
2: Yes, doktora. Pero at least nakahatag yapong ka o ganang dugang ay information bisan dili ka ubigay ni, no?
3: Yes.
2: So, sa itong mga mamiminaw di, again, invite na to sila, doktora, nga mo message, no? Sila mga problema sa itong hotline number 0909-304-8924.
3: Yes. No? Sa ito ang Facebook na Doc Choi.
2: Yes.
3: So, pag-message mo dito sa inyong mga questions about sa inyong sakit, about sa inyong tambal, or na lang yung mo gusto i-clarify, no? Para ni Ma'am, buttercup diri nga naa siya mga gusto i-clarify nga mga common nga mga myth or common nga mga tuo-tuo sa ato ang culture, no? O regarding sa health, no? Dayon. Gin-invite po mo na mo kung na mo'y positive feedback sa ato mga gina-endorse nga product di ani sama sa itong Mega Care, nga Omega 3, B Forte, sa atong B Complex, sa atong multivitamins nga Nerveplex AE, ug sa kanang ato ang very kuan kanang sikat nga coffee corn ug Orion nga half plus. So kung naapon may positive feedback ana, kanang pwede pod mo mag-message or pwede gyud magpa-shout out, no? Pasabot lang nga tigpaminaw gyud ni sila
2: diha. Tinuod, tinuod. Anyway, so katono hindi na punta sa atong sender, no? Sa numero na 8210 sa 0948.
3: Marag bingo.
2: Wala siyong bingo ni mga numbers. Pero dili ta ko anha, wala ta nang sugal mga kahigalaan. So, cellphone number to ha. Okay, so gisgutan din hiningon siya nga good PM doc, babae ko, senior, nga taga Butuan, high blood ko, or Bisartan 150 mg ang ako maintenance. Taas raman siguro kini og diabetes.

0: dosage, no, kung unsa iyang recommended dose. And then ang importante lang, ma'am, nga imong blood pressure controlled, no? So ang controlled is naa gina siya sa 120 over 80 and below. Mm-hmm. No, so kung 130 140 ka, medyo uncontrolled yun na imong BP ana. So kinahanglan siya ilisan or dugangan og amlodipine or unsa ba idugang lain, no? And then iyang glyclaside og metformin, may man po ni siya nga tambal, no? Do medyo karaan lang ning glyclaside. Ang mga bag-o karon is karang mga sitagliptin, linagliptin, jimigliptin, tilinigliptin, may nana, no? Huwag ka nang bag-o karon nga dapagliflosin or empagliflosin or ertugliflosin, wala yung mga kuan. Pero trusted gaya po ni siya, kaya makababa dyan ni siya sugar, no? Uh-huh. Ang glyclaside og metformin, usually kanimanggod may available sa government. Even sa mga yakap nga program, available ni siya. Metformin, mm-hmm, glyclaside, pero I think na add-on na ang dapagliflosin ana. Pero medyo kay may kamahalan mangud ang DAPA. Mm-hmm. So usually wala nagapalit ang mga gobyerno nga hospital, or kung mapalit man ani sila kanang para pangkuan lang yun ba, kanang stocking lang nga ginagmay, no? Mm-hmm. Kay ing kasog na mag monitor nas like ingon nga available po ni sa amo, ah. No, pero kung may yung ka nga medyo daghan ang mong masuplayan, medyo gamay ra, kay gamay ra ilang mapalit, kay mahal man pod siya. Unlike, mm-hmm, sa metformin ng glyclaside, since dugay na daghan ang mga generic counterpart, so medyo barato na siya. Pero effective gyud gihapon. Pero usually, careful lang ta sa mga elderly, kay ang glyclaside medyo makababa dyan na siyang sugar. Mm-hmm. So it's either ako i-start sa nako as 30, ay nako i-go into 60, then 80, if ever taas yung gayo or taasan ko akong tungaon ng 80. Depende na sa style sa imong doktor, kay syempre medicine is an art, so depende po na sa asa nag-skwila ay mo ang doktor, asa siya na-train. Mm-hmm. So usually magdepende na sa mga consultants nga nag-guide niya, no? And metformin is a good tambal gyapo, no? Dili na to siya pasangin lang na mo'y nakadaot sa imong kidney. Ang nakadaot sa kidney is ang high nga sugar o ang high hypertension nga taas o blood pressure, mm-hmm, nga uncontrolled. Muna siya'y makakos o damage sa kidney. Muna nga, dili na nato pwede ihatag ang metformin kay at the level of at least 40% function ang imong kidney, diyan na ratataman, no, nga mugamit sa metformin, kay dili na siya mapagawa sa kidney. Pero dili lang man ang metformin ang ato ang ginabawal sa inana. Napailay mga tambal nga kinahanglan nato i-adjust ang dose in case medyo nagkabikil na ang kidney. Mm-mm. No? So siguro lang napasangin lang ang metformin kay mo man guy affordable, then more po available, mm-hmm, sa mga health centers or sa DOH nga ginahatag, no? Muna nga, muna lang po gisaligan sa mga tao. Dahil wala pa dyan check-check silang sugar. Mm-hmm. So nagsaligla sila sa metformin. Tag-as na gihapon to ilang sugar. Dahil here comes nga nadaot lang kidney. Napasangin lang nila kayo. Metformin na may lang ginom. Mm-hmm. No? Pero ang truth ato is, wala na control sa metformin ang iyaang sugar. Kay,
1: kulang
0: syempre,
1: sa dosage po do.
0: Aside sa kulang sa dosage, ang metformin good, ang iyang effect is to improve your insulin sensitivity. No? Pero kung dili na kaya sa metformin, kinahanglan taan siya dugang na unta ito nga tambal, pero siguro lost to follow up or di ganahan po magpakuha o testing, inana. Mm. So, but ideally yun, every 3 months, magpa-check yun sa doktor. Kay basin ang metformin, dungangan na, or ilisan, or ang uban ana kay asluman sila, abdusan sa tiyan, muundang ana. So muna siya nga ang importante lang yun sa mga high blood doon, sa diabeticon, regular follow up sa inyong doktor.
1: Okay.
0: Kung kinsa inyong naangayan nga doktor dito mo, no, kung naangay mo na ako at tumo sa kong clinic.
1: Oh, salamat dok. By the way, kaning si Mamba nga ningon na gani siya dok, nga iya daw maintenance taas raman siguro, so siya mismo nagkuha na siya. Dibati siya nga kakuhaon.
0: Kung makaingong kagtaas imo ang tambal, kung ang imo ang blood pressure na us-us na kayo, like tag 90-60 na, tag 80-60 na, ana. Mm. Pero kung nakakasa 110 to 120 over 80, sakto rin yun na kayo para nimo.
1: Oo, oh, dok. So, ang point ani, dok, dapat magpa-check up kayo sila, dok. No?
0: Mani, ang point na ko, regular check up silang doktor every 3 months, the most every 6 months, ana.
1: Kay mag-DIY naman na yung kuan, dok. Inom-inom sa dosage.
0: Mag-DIY o undang. Ang kanag yung mag-DIY o undang, mo yun ay makabikil.
1: Na, lisod ka ayo, no? Okay na mag-DIY ta o ganang dili lang bahin sa health ba, doktora, no?
0: Mm-hmm. Maong. Mm-hmm. sakto dyan na, ma'am. Ayaw lang, yun, irisgo ang sa health.
1: Mm-hmm. Kaya magunahon na.

0: Dayon nga wala tay ka pa check up sa okay ra ko. Undangan na ni nako ako ning stop kay kuan ni na bitodo ko pud ako na dunggan hapitanan.
1: Pero di ba ang atong mantra is prevention is better than cure.
0: Kana gyud unta.
1: So kung mapasagdan ninyo imbis na ginagmay ra isaranta ka maintenance, naapektuhan na ang heart, naapektuhan na ang kidney, mudaghan gyud imo maintenance.
0: Complicate na hinuan. No?
1: Yes.
0: Mo na gitawag dok nga nagdaginot, nadaginutan pa hinuon. So once again, no, atong invite na no, atong mga kahigalaan sa ato ang hotline number nga mo message sa inyong mga problema sa 0909-304-8924. Dok, kuan naman ta dok? Kaniang, muna na yung time nga, manamilit na to, or base na kay shout-out, kay murang naman naman na itong oras.
1: Shout-out sa ato mga tanang tigpaminaw, no? And, mo lang always remind, ang ato ang mantra is, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. Imo ma'am.
0: Ang kamo apod kini sa ngalan ni Kuya Franz ha, ka Kuya Franz kunya. Prevention is better than cure and always cheaper than cure, no?
1: For now, bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Di na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:16.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani nga kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lami pud kaya lang tulog. Gani, dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:44.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati. Masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko araw-araw na. Dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
4: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:29.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luwer Erasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:44.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:18.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, danawang besta, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

agas panahon. Ikaw na ang babae nga akong huna-unaon. Tungod ikaw kay gwapa, ugsyada o gitsura. Daghan mga lalaki kanimo nagkandara pa. Usan ako ni Ana, si Cordlo ang pangalan. Sa imo na higugma sa tibuok kalan.

0: Show Spinoff.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Kanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Tiyada, and Killside Productions.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming

0: Heart FM time. It is now 7:30.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Ang sikreto ng kutis na blooming.
7: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
6: Kojic para sa linaw.
7: Gluta para sa kintab.
6: Papaya para sa kinis.
7: At carrot para sa healthy glow.
6: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
7: at sunflower oil para sa healthy skin.
6: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
7: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
6: sa inyong mga lugar.
7: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
6: para sa kutis na blooming at healthy.
7: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Glow na todo
7: sa presyong abot kaya.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo?
7: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
8: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
8: magdulot ng enerhiya,
0: naglalayon sa malusog na balat,
8: malusog na puso
0: at iba pang aspeto ng kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
8: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
8: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
0: ay umaasa
8: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
0: patotoo,
9: karanasan,
0: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Nanay Mildren po.
1: Nanay Mildren. Okay po. Nanay Mildren, taga saan nga po kayo, nanay?
0: Oriental Mindoro po.
1: Oriental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Mildren?
0: Ako po, lang 50 po ako noong April 20.
1: Wow, sarado 50. Golden girl.
0: Okay.
1: Salapi. Okay. Sige po, nanay. Nanay Mildren, umiinom na po kayo ng ating rice coffee.
0: Opo, madami na nga po. May nagregalo po sa akin nung nag-birthday ako ng 2 box.
1: Wow! May nagregalo sa inyo?
0: Opo, dahil yun ang nainom ko lagi, yung rice coffee po.
1: Salamat po, Nanay Mildren. Nanay Mildren, ano naman po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay?
0: Ay, pabati naman po kay Belen Rala po, sa BB1.
1: Yes,
0: siya po
1: Nanay Belen.
0: Sa akin.
1: Nanay Belen Rala, maligayang pakikinig po. Maraming salamat. Thank you very much po. Okay po, nanay. Ano nga po yung bukod po sa nakwentuhan po kayo ni nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo? Ano po yung karamdaman po ninyo kung meron man bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Simula po nung ako uminom po ng rice coffee po, hindi na po sumakit yung suso ko. May bukol kasi po ako sa suso.
1: Ah, may bukol po kayo sa suso. Opo. Matagal na po ba yung bukol na yon?
0: Ma, 1 year na po.
1: O, napatingin niyo po ba yun sa doktor?
0: Opo, napatingnan ko na po ito.
1: Ano pong sabi ng doktor sa inyo? Ano pong advice ng doktor sa inyo?
0: Kailangan daw po yung mammograph bago biopsy. Ayoko naman po pa biopsy.
1: Dapat po talaga ganoon. Ganoon po yung proseso. So ngayon, sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta na?
0: Ako po ngayon, Kuya Boyoy, tumaba. Bakit ganoon?
1: Baka po, nanay, kasi ano po yun? Yun po yung sabi natin, talagang gagana po yung pagkain po ninyo. Pero sabi nga po natin, kailangan nating kontrolin yun kasi linisin ng ating po namang rice coffee ang inyong po namang katawan, natanggalin yung lahat ng mga toxins sa loob po ng inyong katawan, yung mga basura dyan po sa loob ng inyong katawan, tinanggal. Ang tendency po, nanay, ay kumain kayo ng kumain kasi nasanay tayo na meron pong laman yung ating po namang tiyan. So, kailangan natin kontrolin yun kasi alam natin na yung pagkain na ang siyang naging sanhi ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating po namang katawan kapag tayo po hindi disiplinado sa mga kinakain po natin. Kaya dapat natin kontrolin. Tapos magkaroon tayo habang umiinom tayo ng ating rice coffee din, kailangan may exercise tayo. Dapat po ganoon.
0: Naglalakad po ako, Kuya Boy, tuwing umaga po.
1: Very good yan. Yan yung dapat natin gawin. Mga 30 minutes to 45 minutes a day. Yan po yung pinaka-the best na gawin po natin. Makakatulong po yun sa atin.
0: Malayo po ang nilalakad ko, Kuya Boy. Hindi man ako nagatakbo at ako yung nahapo.
1: Yes. Lakad po ang pinaka-the best. Ano po ang paglalakad? Ang pinaka-the best.
0: Lang talaga.
1: Yes. Maganda po yan, nanay. So, ituloy lang po ninyo. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
0: Buong maghapon po, nakatatlo po ako, Kuya Boy. Sa umaga po, lalagyan ko po ng bahaw.
1: Ay, sarap niyan. Tapos.
0: Sarap na po, pangulang ko na yon.
1: Tama. Yun po yun, nanay. So, ituloy niyo lang po yun. Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom niya ng ating rice coffee. At mas maigi po, nanay, kung sakali yung pong sinasabi po sa inyo ng doktor, sundin po natin yon para maayos po yung kalagayan po ninyo. Ano po? Tapos sasabihin lang
0: hindi
1: natin.
0: Hindi po pumayag ang mga kaibigan ko, Kuya Boy, pag mabiopsy ako.
1: Sige. Decision pa rin po ninyo yan. Nasa sa inyo po yan. So, kailangan.
0: Opo, may diabetes po ako.
1: Diabetic kayo. Tama.
0: Opo, 378.
1: Mataas yun. Mataas po yun, nanay. So, kailangan po.
0: Mataas na po.
1: O, kailangan may iniinom kayong gamot at the same time yung ating rice coffee para makatulong po sa inyo. Okay?
0: Hindi na po ako naglalaga na lang po ako, Kuya Boy, ng bayabas. Bago yung gayabano.
1: Okay. Okay naman yun. Pero sasabayan nyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee, makakatulong po yung ating rice coffee.
0: Opo.
1: Okay.
0: Parang pag wala na nga po akong rice coffee, Kuya Boy, ako'y natulong luha ko, ako'y naiyak.
1: Bakit?
0: Parang pag walang pira, 20 bagang isa.
1: Tama yun. Sige po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo, ha. Basta

0: tuloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa inyo. Okay po?
1: Okay po. Thank you po. Kuya Boy, may natanong, may kinukulit lang ako sa inyo. Yung sabon, ba't wala pa dito sa amin?
0: Wala pa ba lang sabon dyan sa, ano? Sa Oriental Mindoro?
1: Wala po.
0: Nalibot nyo na yung mga butika dyan? Wala talaga?
1: Wala po. Kay Gloria lang naman po ang mayroong rice coffee.
0: Sa Oriental Mindoro. Eto, nanay, may mga listahan tayo dito ng mga butika, mga pharmacy, drugstores.
1: Tingnan po nyo, Kuya Boy, at kami mag-uuli dito mamaya. Hahanapin ko. Dito po sa amin, kay Gloria lang. Gloria lang po dito.
0: Saan po kayong lugar sa Oriental Mindoro?
1: Bungabong.
0: Bungabong. Teka lang, nanay. Ito yung mga listahan po natin. Napakarami po dyan ng ating rice coffee. Bakit kaya wala dyan sa inyo? Teka lang ha, Bungabong.
1: Ang rice coffee po marami, pero walang sabon.
0: Yung sabon ang wala. Teka lang ha, Bungabong. Bungabong, Oriental Mindoro. Sa Paul Inam Drugstore, Farmacia Gloria, Butika ng Bayan, Farmacia Remy.
1: Opo, opo. Meron nga po dito kay Farmacia Remy.
0: Farmacia Remy, Butika ng Bayan, Farmacia Gloria, Paul Inam Drugstore. Tanungin niyo po doon, dyan sa mga drugstore na yun na nabanggit natin.
1: Opo, opo.
0: Kung meron na po ng ating sabon. Para kung sakali talagang lahat po yan, napuntahan po ninyo yung apat na yun na nabanggit natin butika, napuntahan ninyo at wala po naman ang ating sabon, tawagan niyo po ako muli, nanay, at pagalitan niyo po ako. Sabihin niyo sa akin, Kuya Boy, wala pa talaga. Wala pa talaga, Kuya Boy.
1: Magbuwa ako sa inyo. Kayo mamasyal dito sa amin.
0: Basta nanay ha, kapag napuntahan niyo na po yung apat na butikang nabanggit po natin, tapos wala talagang sabon, sabihin niyo sa akin, Kuya Boy, wala talaga.
1: Opo, mamaya. Mapunta po ako doon mamaya, Kuya Boy.
0: Para masabihan natin yung ating po namang mga deliveries na malagyan po dyan. Nanay, meron na po ba dyan? Nakatikim na kayo ng ating 25-in-1.
1: Ano po yun?
0: Yung isa pa nating kape. Yung isang uri ng kape natin na tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Naku, napakasarap din nun.
1: Nasana na po kami sa rice coffee, Kuya Boy. Huwag nang paiba-iba. Baka lalo na.
0: Sige, basta yung sabon na lang, ha? Yung sabon.
1: Yung sabon na lang aming susubukan kung kami po ay gaganda.
0: Ay, nako, gaganda ka nun. Sigurado yun, nanay. Gaganda.
1: Tawa-tawa po yung si Belen Larala po ngayon at binati ko siya.
0: Yes. Basta nanay ha, yung sabon na lang. Basta balitaan mo ako.
1: Yung sabon na lang po, wag na po ko yung kape bago. Okay. Na may sabon.
0: Sige, yung sabon. Basta yung sabon, wala pa po doon sa apat na butikang nabanggit natin, tawagan niyo po ako muli ha.
1: Apo, sa Lunes po, tatawagan ko kayo.
0: Yes, sa Lunes. Okay, tawagan niyo ako, tingnan po ninyo ngayon. Tawagin niyo po ako sa Lunes, basta aasahan ko po yung tawag po ninyo. Kulitin niyo po ako para kulitin ko din yung ating deliveries na lagyan na ng sabon dahil kinukulit na ako ni Nanay. Okay, Nanay Mildren. Nanay, naputol na si Nanay Mildren. Ay, nako. Alam niyo mga kaibigan, nakakatuwa yung ating mga kababayan. Talagang ang sarap lang na pakinggan na talagang yung ating mga kababayan ay talagang nakikipagtulungan po sa atin. Yun po yung nais po natin, di ba? Na sabihin po ninyo sa amin kung wala na pong rice coffee dyan sa inyong lugar. Sabihin nyo sa akin, Kuya Boy, sabi mo ano eh? Sabi mo, tuloy-tuloy yung pag-inom tapos wala ka naman deliver dito sa amin. Pwede yun, pwede yun. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Husto po, Husto Nilo.
0: Tatay
2: Marinduque.
0: Tatay Husto ng Marinduque. Okay po, Tatay
2: Buwak Marinduque.
0: Apo, Buwak Marinduque. Buwak po, Tatay Buwak. Okay po. Ilang taon na po, Tatay Husto?
2: 80.
0: Wow! 80!
2: Paano ako? Pa-ikyon ako sa July.
0: Ay, ang galing! Ang galing mo, tatay. Ang galing. Opo, tatay, umiinom na po kayo ng ating rice coffee, tatay?
2: Opo, lagi. Eh, kaya nung minsan ako nawala ng pambili, parang medyo nabihinang ating body.
0: Oo. Kasi...
2: Tapos nagkaroon ako ng ano, nagkaroon ako ng gout at saka ano, uric.
0: Kasi po, tatay, dapat may panlaban tayo. Yun po yung sinasabi ko na dapat araw-araw tayong umiinom ng rice coffee. Kasi panlaban natin yun. Kasi yung pong ating katawan, kapag wala pong gwardya, wala pong sapat na nutrisyon, eh talagang madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. So kailangan po talagang sagana tayo sa nutrisyon. Eh ang nutrisyon po na source po natin ay sa pagkain lang naman. Eh ang problema natin kung ang pagkain po natin hindi po sapat yung ating mga kinakain, eh talagang hindi po natin makukuha yung tamang nutrisyon na kailangan po natin sa ating katawan. Okay po. Tatay. Oh, Tatay Husto, naririnig ko po yung boses ko po dyan sa inyo. Pwede po bang pahinaan ko yung radyo po ninyo o kaya patayin niyo po muna para magkaintindihan tayo, tatay. Patayin niyo na po muna o kaya opo. Ayun. Okay. Ayun, magkakaintindihan na tayo, tatay. O Tatay Husto, kailangan niyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Nakailang karton na po kayo, tatay?
2: Ay, pag minsan nga na ako'y walang pagbili, minsan mga kakadalawang box lamang ako.
0: Oo.
2: Minsan na isa. Ay, yung tanong ko lang, magkano kung bilay sa inyo magandirekta magano ng magkano isang box ng rice coffee?
0: Saan po, tatay? Ano po sabi po ninyo? Kung?
2: Kung bilang ay sa inyo kung sa inyo manggagaling, magkano isang box?
0: Actually, tatay, yung mga nandiyan po sa mga butika na binibilhan po ninyo ng ating rice coffee, dito naman po galing yan. So, wala naman tayo. Kasi ang mga deliveries po natin, naglalagay po ng mga produkto natin dun po mismo sa mga butika. Dyan po sa inyong mga lugar. So, basta ang SRP po niyan, tatay, ang suggested retail price po ng ating rice coffee, yung ating 14 in 1 plus 1, ay 180 pesos per box. Yun lang po yun. Yun po yung SRP po noon. So, dyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores na binibilhan po ninyo, legit naman po yun. So, okay lang po yun, tatay, na dyan kayo bibili. Okay? Mga nakita niyong pagbabago nung kayo po ituloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee bago po kayo huminto?
2: Maganda naman po. Malakas, maganda sa katawan. Pagbinsan ay bago ako matulog, ako kinain ng rice coffee.
0: Tama yun. Yung po yung pinaka the best doon, yung pag-inom ng rice coffee bago matulog. Kasi di po ba, yung pagtulog po natin, kapag sapat yung tulog natin, sapat yung pahinga natin, ang ganda ng katawan natin pagka umaga. Kapag tayo po'y kulang sa tulog, marami po ang mga pwedeng mangyari sa atin. Nandyan yung matamlay yung ating buong katawan, nahihilo tayo, meron pong mga nagiging bugnutin tayo kapag po ikulang tayo sa tulog. Kaya po, napaka-importante po ng tulog natin, tatay. Yun po yung isa po sa mga dapat po nating isecure sakali pong tayo po'y umiinom ng ating rice coffee. Basta po araw-araw, kahit po ilan, tatay, basta araw-araw meron kayong iniinom na rice coffee, okay po yun.
2: Maganda po pati at ang aking BP.
0: Opo.
2: Dati ako yung mga nagawa 140, 150, 160. Ganun. Pero ngayon ay ang BP ko mga 120, over 60.
0: Normal na. Normal na siya. Very good po, tatay. Yes. Kaya po, tatay, kung meron pong magandang na idudulot sa atin yung ating rice coffee, nako, ituloy-tuloy po natin. Kasi malaking tulong po sa ating po namang katawan at ito po ay protection. Sabi ko nga po, protection sa ating po namang katawan para hindi tayo pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Okay?
2: Thank you.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, tatay. Yun lang po ba? Wala na kayong ibang tanong?
2: Wala naman po. Kundi Doon ay pag minsan ay sinatawag, hindi mo na ako makakontak. Kaya nagbukas ako ng nagbukas ako ng radyo kanina, ay di ako ay ako'y nakas ay magkausap kanina yung matandang babae. Na inaanap niya sa Bon, sabi ko yun.
0: Oo, si ano? Si Nanay Mildren, opo. Opo. Sige po. Tatay, nakakamangha po. Kayo po ay 80 years old na, mag-81 na po. Malaking bagay po. Ano po? 80 anyos. Anong taon kayo, tatay? Anong taon kayo, pinanganak?
2: 1945.
0: Wow. Ang galing. Okay po. Tatay, maraming salamat po sa inyo.
2: July 19, 1945.
0: Wow, ang sarap naman yun. Tatay, maraming salamat po sa inyo at nawa abutin niyo po yung 150 years old, tatay. Malakas pa kayo. Hindi pa kayo tunog. Kayang-kaya, tatay, dapat lang. Ganun dapat yung spirit natin na dapat kayang-kaya. Lahat po na dapat kayang-kaya natin. Yes, basta may rice coffee, kayang-kaya yan. Tama po, tatay. Lagi lang kayo masaya. Masaya lang lagi. Talagang aabutin niyo po yun. Thank you, tatay. Maraming salamat, tatay.
2: Salamat ng marami.
0: God bless po sa inyo. Ipagpatuloy po yung ating rice coffee. Bye-bye, tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Thank you very much po.

0: Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy sa atin mo namang kwentuhan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At din syempre yan ang atin mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Nako! 80 years old si Tatay Husto ng Buwak, Marinduque. Hello po sa lahat ng mga taga Marinduque. Ay, nag-uumapaw din dyan yung ating po namang produkto mga kaibigan. At saka yung ating sabon. And then yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Ito pong tatlong produkto po natin mga kaibigan ay napakagandang... Diba? Sa ating po namang araw-araw, malaki po yung itutulong. Ano po yung ating dalawang uri ng kape? Mainam po na lahat po yan ay naiinom po natin. At the same time, sa paliligo po natin o kaya paglilinis ng ating po namang katawan, dapat gamit po natin yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nako, napakaganda din. Kaya sana po naman ay lahat po yung mga produkto natin ay nagagamit na po ninyo, naiinom na po ninyo yung ating rice coffee. Talagang sabi nga natin kung maririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan. Ako, napakaganda. At nagpapatunay lamang ng bisa at galing ng ating rice coffee. Kaya po, sa lahat ng ating po namang mga kababayan na hindi pa po nakakainom, hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, naku, simulan nyo na po at makakatulong po sa inyo. Naririnig natin yung iba't ibang mga tinig ng ating mga kababayan. Bawat programa po natin, iba't ibang tinig po ng ating mga kababayan nagpapatunay ng bisa at galing ng ating po namang rice coffee. Bawat programa po yan, araw-araw po yan mga kaibigan. Yan po ang tunay na patunay na epektibo po yung ating po namang produkto. Sabi nga nila, maliit lang daw yung ating rice coffee, pero siksik at liglig po naman ang nutrisyon na makukuha po ninyo dyan. Nako, sa isang higo po ng ating rice coffee, 15 herbal po ng kumbaga nutrisyon na makukuha po natin doon po sa bawat higo po natin ng ating po namang rice coffee mga kaibigan. So kung araw-araw po nating iniinom yan, yung kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman, nasusolusyonan po natin. Kaya po yan po yung lagi nating sinasabi sa inyo. Araw-arawin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Siyempre, nandyan na rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. At nag-aantay lang po sa inyo na masimulan nyo na rin po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Ako, kung ganito pong nakiinom na kayo ng ating 14 in 1 plus 1, maganda na po yung inyong kalusugan. Kapag kayo po ay naidagdag po ninyo yung ating 25 in 1, ako, mas lalo pong lalakas po kayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Milpa Quiñanula.
0: Ano pong pangalan?
1: Milpa Quiñanula.
0: Nelfa. Okay po, Nelfa. Nanay Nelfa, taga saan?
1: Taga Nasungan.
0: Saan po?
1: Nasungan, La Libertad.
0: Libertad, saan pong probinsya? Taga saan po kayo?
1: Oh.
0: Ha? Oh, ilang taon na po kayo, nanay?
1: Ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? Kuan, 40.
0: 40. Okay, umiinom na ng rice coffee? Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Unsa, sir?
0: Ha?
1: Ano?
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Wala.
0: Hindi pa? O, uminom na po kayo ng rice coffee, nanay, ha? Nanay? Nanay? Naputol na. Anyway, duli-duli tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Hadid syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Mga kaibigan, again, sa paghahanap po ng ating produkto mga kaibigan, ang spelling po ng rice po natin, R-I-S-E. Tandaan nyo po yan para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung inyo po namang pera. Hanapin po ninyo yung ating po namang tamang spelling ng ating produkto mga kaibigan, R-I-S-E. Okay po? R-I-S-E yung spelling po ng ating produkto mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At syempre mga kaibigan, ang ating po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod mga kaibigan. Maraming salamat. Wala na tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin. Sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Rosario, mas 23 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
2: O, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
3: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
2: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
3: Bangon ako ng bangon.
2: Opo, tapos?
3: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, eh, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
2: Tama po yan.
3: Kasi ako, nasubukan ko na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. 93.7
4: Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbawas?
2: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aming pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Besides Z-Gas.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then, di ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.